Uzo wawuregista yini wathi cha angiregistanga wathi yanayo-ke inkinga lo kuhamba ukuthi wena uhambe uyoperform udlala umsebenzi wakho noma ikuphi kanti awuregistiwe somsebenzi wakho usuyathatha usuyakhala ekugcineni okuyinto ebalulekile baba ukuthi ngempela umsebenzi asiwuregiste kakhulu kubhekwe phambili siyindle nsundu ngoba ngempela uma ngabe ungawuregistanga uzokhala kusasa baba ngenxa yaso isikhathi sesele emaphethelweni nje inkulumo noma interview yethu inkulumo ngqoqo yethu ikuphi mhlambe okubalulekile ngempela uma ngabe uzothinta lo mkhakha abantu abaningi uthi uyabheka umuntu ukuze abe sestage uyazibooster ngento ethile

0: Uyazizwela-ke lapho ngasekhaya mlaleli, uhloniphe umsebenzi wakho, uwenze ngendlela kuyiyona yona, ungaboosti ngezinto ezithile ukuthi ufuna ukwenza umsebenzi. Yenza umsebenzi nje ophila kuwe, ube yiqiniso kuwe nakubantu, uwena ngo lapho ngasekhaya. Baba usithembisane kokuzayo njengoba usukhiphile kuyingoma ezingaka, ukhiphile futhi uyabhukwa, uyazamba indawo eyiningi, abantu bakulindele ukuthi ngabe ubaba abafana bamashongishi ngabe okusha ikuphi?
1: Hayi, bangalindela kakhulu. Ngiyeza nokunye.
0: Yeah.
1: Mhlawumbe kuzothi kushaya December ngicobe khona kukhona noma ngike ngisho ukuthi ngizobe ngikhipha umsebenzi omnganani.
0: Yeah.
1: Kodwa khona kuzayo kuzothi kushaya December kuzobe sekukhona sebekuzwa abantu.
0: Yeah. Kunento engiyithandayo la, ngiyabona ukuthi uyasebenzisana nabantu. La kule ngoma yakho ethi noma ungangala, lapha Officially Champ uStokfela, kuyinto enhle kakhulu leyo ukuthi ke mengebe namaculo ke nisebenzisane nibheke phambili. Kunjani nje ukusebenzisana ke noStokfela kule kulomsebenzi?
1: Hayi, sisebenza kahle kakhulu noStokfela. Hayi, sisebenza kahle kakhulu.
0: Yeah.
1: Ngifisa futhi ukuthi sengaphinde sisebenze futhi nakomunye olandelayo.
0: Ngiyabonga.
1: Naye futhi.
0: Mhlawumbe kulabaculi asebekhona laba njengabanye nje asebedumile, imuphi mhlawumbe ongafisa asebenzisane nawe noma ongafisa ukusebenzisana naye emsebenzini wakho kubhekwe phambili?
1: Ya, ngiyafisa ngathi ngingathola ukusebenzisana noShenge.
0: Ya.
1: Mangase kuvume isimo.
0: Yeah.
1: Ngiyakufisa lokho.
0: Ya.
1: UShenge.
0: Hayi, indoda engaziphakamisi leya, engaphakameneze, ingakulalela nje nikhulume nixoxisane kubhekwe phambili.
1: Ngiyafisa.
0: Ya. Uyazizwela ke emfukashenge lapho ukhona, ehlala inkosi emkhulu, uyazizwela. Nanga naba amashongishi bafisa ukuthi ke basebenzisane nawe kuwona ke lo mkhakha kamculo kamaskandi kubheke phambili. Uzothi ke umuntu ngiyafisa ukwazi njengoba eshuqha ukuthi ke niphume emsebenzini, niphume emcimbini kuyasetshenzwa, sisazophinda khona futhi niyosebenza. Ngabe ke uqashwa kanjani, sizokuthola kanjani, ngoba siyabadinga abantu, sibheke inyanga yamagugu okuwumandulo la esiqhambi sakhona ubuthina. Siyabadinga abantu abacula ke noma benza umsebenzi ofana lo. Utholakala kanjani? Kwenza kanjani into yakho?
1: Angayisho nje number ya yocingo.
0: Yes.
1: 076 076 303 303 37 37 93 93.
0: Phinde data.
1: 076
0: yes
1: 303 37 93 93.
0: Yeah.
1: Abafana bamashongishilo.
0: Abafana bamashongishilo.
1: Yeah.
0: Na inyanga yenzala abantu siyayiphetha njengobaba uthini kuyinzala abantu dada wami?
1: Inzala abantu ngithi ya. Njoba kuyinzala abantu nje ayiphinde ithi noma izala phinde nakekele phela ingane lezo ezalwayo. Ingane zifuna ukunakekelwa ngayo yonke indlela.
0: Yeah.
1: Iloko engingakusho kuyinzala abantu. Ingane into ebaluleke kakhulu ekutheni zinakekelwe ayo yonke indlela ezidingayo.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Idingo zazi ya.
0: Ngicela usiphindele inombolo yakho.
1: 076 306 303 307 93 93 076 03 076 303 076 303 307 93.
0: Yeah. Alright, ujabe ngifuna ukisho ukuqinisekisa nami ukuthi ngabe ngiyibhale kahle ngoba ngizoyisho emva kwengoma. Ithi 076 0 076 303
1: yes
0: 3793. Yeah. Okay. Baba, siyabonga kakhulu ke ukuba nawe ohlelweni, siyabonga kakhulu ukuthi kube ingxenye yalo hlelo. Sithi nje uNkulunkulu nethongo akukhuphule njalo kubhekwe phambili.
1: Ah, okay.

0: Matote, uyabona matote mangakwazi ukucula uzibhatanisele nkosi yam uthi uyagelelela umoshite
1: ubuntuakuthanda
0: uthandiwe awuthandiweyo wam nkosi ayimnandi into yakithi bakwethu yabona ke imnandi into yakithi yakutshela wena yabona umculo ngumasikandi asaka
1: brava
0: enongeke nje ngaphela ngiyibhirhe nje ngedwa esitudi ngiyibhirhe
1: ngitsho
0: ibambe nawo yabona amasho ngishile 076 303 37 93 bathinte baqashe babhukheka zwele nje
1: sebe sibuza basiza bayaqasheka
0: babizi kakhulu uzoxokisana nje kubhekwe phambili 076 303 37 93 ingoma yabo lapha ya itke noma ungangala bayisheka nje nawe lapha Spotify lapha izikhona ingoma zabo ku YouTube uyazithola nje abafana bamashongishilo uyabathola nje.

0: Ozoni zomzansi na idepo nzira fama. Gengi ifunde, utike lo makulukulu siyabonga. Msakazo ni zomzansi siyabonga. Gengi kubaba mashongshil, ubanike lo umbasha la page, Uganda peshia kwe 17. Utike wa mlandu mkulu katata. Ngezo utamilota lengoma. Ngezo msupporta. Umnandi ngendele simangaliso. Utike lo siyabonga kakulu, makulukulu siyabonga na kubaba. Lapo, ay, ngia uzwa umkulu wake. Unikalele likulu. Chembe lihle vilaka. Kwamashu lapha hostel uthike cha ushaya ihlombe nje uyawuza ke umsebenzi kaTata osezingene liphezulu ngendlela AC mangaliso uthi nje yena nkosi yami ke unegalelo ke eliphezulu ngendlela esimangaliso balwaya uthi ke uthandiwe ko 13 lapha emlazi uthi ke angilele makhulukhulu ngiyawuza umculo kusukela ngo 12 leke nginawe sengizwa njengamanje umculo kaMaskandi lapha amashongishila ngiyamuzwa baba ukuthi ngampela cha uhamba na uMaskandi uyawushaya impela ke uyezwakala ukuthi uthini uthi ke nomungangala right uthandiwe lapha ko 13 khona emlaza lapha ke e1 kulungile thina senze kanje sibone ukuthi impunga yesintu siyayithola namhlanje khona ke emsakazweni ke izilomzansi ke ingadlangadla yomsakazo asibone ukuthi ke yenze kanjani into yethu
1: sipholile asitatazeli Izilomzansi, isiteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN.

0: nake ngiqale ngathi umfana uthola ukuthi uzofuna ingane yakhe ngenkani entombazaneni aze agabe ukuthi ingane yami le kodwa kungekho akwenzile egcekeni lakubukwa le ntombazane uqolisa ngesenza senza ngifisa ukuthi ulungise umfo wethu osilungisa usakhe ukuze siyokwazi ukuvusa imizi yobaba sibe qotho kusasa kunomuntu ofuna ingane yakhe ngenkani kuze kuliwe ngampela kodwa yikho into ayenzile fanele egcekeni lomnomzana
1: umbuzo wokuqala mnye wethu obheke kuleyo nsizwa leyo ukuthi itshele ubani ukuthi ingane yayo leyo nsizwa uzoze ifune ngenkani nje ubani umtshele ukuthi ingane yakhe ngoba uyabona uma uyinsizwa uzamsile ayikho ingane onayo uma umuntu esifazane uvele ungaganile ayikho ingane onayo nayo le nsizwa le eyenze iqala emzini womuntu uzokhumbula sithe ibambela umnikini ayinani ilungelo lokuthi uma izazi yona ukuthi izalisinde besifuna umntwana ngenkani ayinalo leyo lungelo ababokantombi abanalo futhi nabo ilungelo lokuthi ingane bayinikeza yena ngoba yena akanangane uzokhumbula kokuthi insizwa ayinalo ilungelo lokukhuluma nentombi ithi ifuna ingane yabona ngoba intombi ayinangane kodwa leyangane izele eyabazali bayo njengoba nayo lengane izele eyabazali bakho uzokhumbula kokuthi ngenkathi sekufanele lengane le akefithi ke mhlambe umina wayo awumloboli umina wayo ngoba vele sekuyenzeka enkathini namuhla ukumhlenga kwakho lwa mntwana akuwena ozomhlenga abazali bakho lesifika nanga ngakuwena kimi kuzoba umntwana wabazali bakho umntwana kagogo nomkhulu esisho ukuthi ke kukhuba intwala ngewisa ukuthi wena uphoqelele kuwukuthi uthi ufuna ingane yakho tshele ubani ukuthi yakho umbuzo umile ukuthi ubani okutshela ukuthi yakho ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi mme wethu umuntu ugabisa kuwukuthi unengane nje kanti ababokantombi abakazi bafikele ekhaya ngenkathi samiphi balethi isiso ngoba naso isiso uma besilethile basuke ngasilethile kuwena kodwa suke besilethile ekhaya wena babesebekubuza nje kuwukuthi uyamazinto yabo manje awukwazi-ke wona uyinsizo kuwukuthi uzoma uthi uyahamba uyofuna ingane yakho ngenkani akuyona inhlonipho okubalulekile ukuhlonipha umuzi wendoda igceke leli owalingcolisa uligeze ngendlela ekufanele ukuthi uligeze ngayo uthule abantu kube yibona abakukhulumela ababokantombi uma kuwukuthi awenzile lutho banalo ilungelo lokunqaba ngoba umuzi wabo udelelile ngoba uma bezovuma laba basenyameni nale ngane abasemoyeni ngeke bazobavume leyo ngane leyo iyokhula ingane ecindezelekile baningi abantu nokuhlanga ithole kuwukuthi impilo yabo ayiyiphambili izinto zabo aziyiphambili iyona le nto yokuthi oyise babo babathatha ngenkani komalume babo abanye bazisusa bona komalume babo balandela izibongo zoyise kodwa izinto azihlangani basekathi bazahlanganisa abahlangani yabona uthole ukuthi omunye usenzelwe isiko kubo kodwa kakazenzela isiko komalume akaze kwenziwe lutho sekuphoqa manje kuwukuthi ageze iy'nyongo zakubo kuze izinto zakhe zihambe kahle baningi abantu abashaye into ezinjalo kuwukuthi baney'nyongo emzimbeni zasemakubo kungafanele izinto zabo bese ziyaphambana yonke into yenziwa ngenhlonipho nsizakithi awumfuni umntwana wakho ngenkani kumakume
0: bakho ngiyayithanda le nkulumo mofaka igama inhlonipho baba ngishilo ngathi sizoqala ngathi naku-ke odadewethu osisi bethu ngoba ngifisa ikhanyise nale ukuthi iphutha labo likuphi lokwenza kanjalo uthole ukuthi uzothi kumaka ugogo wale ngane athi gogo ngisahamba ngihambisa ingane kubo awu mana-ke kubo kuphi khona kubo kubabo wayo ngikhuluma ngentombazane ethi hambisa inga.

0: ani kubo ngifuna ke mpunga yesinto ngicela kuwe mpunga yesinto uwakhe lo mntwana wentombazana ukuthi kuyinyanga yenzala abantu iliphi icala aselenza manje nongahloniphi amathongo ngokwenza ngaleyo nto
1: uyabona nje mnethu okuqala lomuntu esifazane iphutha lokuqala alenzile phakathi kwegceke ukuthi athole umntwana kungafanele
0: nazoke yes
1: iphutha lokuqala lelo udade uthi alenze wenza icala lekhaya wathela umuzwa lekhaya ngehlazo fanele sikubeke lokho
0: yeah
1: akakwazi ukuthi kungathi kungenziwe lutho akakafiki ukuzohlawula lo muntu bese nisethatha umntwana sethu siyamhambe ake sithi ke usehlawuliwe ke lekhaya lensizi sifikile azohlawula nakhona futhi ayikwazi intombazana ukuthi noma sekuhlawuliwe sebefikile ababokansizwa bazohlawula bawugenza umusa akakwazi ukuthi athathe umntwana athi umhambisa kubo uzokhumbula mnewethu okuwukuthi inhlawulo yokugeza igceke inhlawulo leyo esuke ithi ephutheni lami engilenzile ngokuthi ngizibambele ingane yenu ngaphandle kokunikwa yimina ngicela intethelelo nasethongweni labekhaya ngicela intethelelo nakulawo mathongo aduba umuzi aphumela ngaphandle namhlanje ngithi awabuyele ngaphakathi uma sizawuhlaza umuzi usuke uphelele lapho akakakhulunywa lutho nengane ingane ikakabi nalo ilungelo lokuthi ize nakuwena ngoba kumele sicacise lokuthi inhlawulo yokugeza umuzi akwakenzi lutho maqondana nengane ubusalungisa icala noma kuthiwa insizwa ke sikwenzile loko ayikho into ethi wena umuntu esifazane fanele umhambisele ingane ngoba wena awuziphethe uphethwe
0: yes
1: abantu abahambisa ingane kubo omalume bayo ibona abahambisa ingane bayihambisa kanjani na bayihambisa ngokuthi ngemuva kwenhlawulo yokugeza umuzi uma kuwukuthi insizwa ayikwazi ukumthatha lowesifazane kube kuhlale phansi nababokansizwa kuxoxiswane bese kuphumele inkomo lezi zokuhlenga sikuchaciseke lokhu ukuhlenga nako kuwumkhuba akusona isinto kodwa yizona zonke izinto lezi zokuchibiyela okuwukuthi ngoba abantu abasahloniphi sebeyagelela ngoba ngokwesintu uma intombi uyonile wayizalisa isinto sithi ithathe igane ibe umfazi wakho kodwa ngokwedelela kuyinsizwa nongabahloniphoyise bazo iyona into eyenze okuwukuthi iy'nsizwa zigcine zithi azibathathi oma bey'ngane zabo ngoba insizwa eyizalisile uma ihloniphoyise yayimthatha lowo wesifazane ngoba ihloniphoyise manje ke dadewethu awukwazi wena ukuthi uthathe ingane uthi uyihambisa kube omalume kufuneka ingane bayihambise kubo nakhona kunendlela kuye kubikelwa abalele phansi kwethu lo mhlaba bese kuphuma uhlangothi oluzohamba nabo omalume olugoqonge isikhumba lwengane nakuba sikamukelwe ngembuzi angene ngaphakathi nakhona kuhlatshwa imbuzi bese kubuye uhlangothi futhi luze ngakho uma kungeke kwenzeke kanjalo leyo nto eyenzayo inecala elikhulu ngoba kwawena noma ngahlawulwa kusuke kusadinga ukuthi nawe uzocela intethelelo emsamwakini ngephutho lenzile
0: ayi kuzokele mlaleli sihleli naye impunga yesinto emsakazweni ngezilo mzansi 98.0 FM impunga yesinto sesiyiphethe imbenge yethu uyiphetha ngaliphi kule nkulumo esidingidayo njengamanje
1: lethu elami lokuphetha ngimpunga yesinto lithi ayikho into ebalulekile njenganokuthi ngaphambi kokuba umuntu asebenzise isibongo akube ukuthi leso sibongo isona ngempela esimisekele uma kuwukuthi ungumlanjwana kubalulekile kuwukuthi usibuke isibongo esikusekele leso sibongo sakomalume bakho asiyona inkinga ukusisebenzisa ngoba isona esikusekele uma kuwukuthi isifiso sakho kukusebenzisa isibongo sakini akube ukuthi zonke izinto ekufuze zenziwe zilungisiwe ngoba uma zingalungiswanga uyasebenzisa leso sibongo sakini ngongeni

0: ngibe surprised kakhulu ngoba ilast for 2 hours of which bekuyinto yokuqala nga ukwenzeka kulo 7 years sindawonye. So siyabonga kakhulu asiza and I'm sure naye usenikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inamba yenu yokuWhatsApp. So nje ngithi nje ngiyabonga asikholwanga nathi and sivuke ekuseni namhlanje sithi wow lama products ayasiza ngampela yena-ke because eyafomini angazi yamakhepsule amangakhozi bemancane asephelile wakhe uthe uyaphindela uyowathenga. Siyabonga nisizakele kakhulu.
1: Bengiyimuntu osindayo yabona emahlombe abe yinto esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than lowo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo. So that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizopela ama-products a-en ngizofuna umuntu awazi wonke ngoba hhayi cha ngiyaqala lokho engikubonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe. Ave ngibonge
2: hayi anginamazwi hayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ila video yakho hayi bye hayi njengoba ngithi I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlambe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga.
3: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
4: Empeleni nje ngifuna ukukhomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha hayi iyasebenza impela ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje ngiyafeyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngathi ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona lento eyenzekalayo la ngithi imaze sengibuyela ayi ngagijima ngeza uthe akuse mina lo
5: impesi mina engisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi uma ngiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hhayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hhayi ubusoba bevuka kodwa ngalede ngasebenzisa impesu nje hhayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje bakampesu.
6: Awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba bengithi uma nginomama hheyi vele ngishaye kanye into esheshayo

Alright, kulungile ke uSindiswa Maseko ingoma isithi izimo esingena kuzo azisisi ekufeni. Ngo 20 past ke bafowethu nonke ningibhalele uma unginikeze kahle nje igama nesibongo nendawo kuyona. Zobe sengibiza igama lakho. Ngikubonga nje ngokuthi ube ingxenye enkulu yalolu hlelo. Noma buthumele kuleya nombolo ke ka WhatsApp noma ngabe ubhale lapha ku TikTok. Ungakhohlwa ukuthi wena ola ku TikTok ulike nje mawala share 100k mawala singakangeni ezweni likaNkulunkulu. Niyangizwa ngithi lapha ku TikTok, niyangizwa ngithi yebo.

na lonje mahakabona izwa lengoma yambona nangu naye sethu uyafaka mathu ushinto zakhe noma uhlela inkonzo athi faka nalengane ngemove kanti lengane ishe nje ngoba ingani.

sizo sitshelwa ingane ngempela ukuthi ayiyekwe yonke imkhuba lekhona ba masifuna ukuphumelela ngempela akube yona imthandazo. Angiqalelana ke. Unzuzo zungu lona edazanuk. Uthi amen baba nginawe kuzoba ke

no treni mama Maria mate kwa mashu kwa F kanti ke endwe dwe kona ke ubongi ngwale boss. Mama usitela ema wodi ngiyakwamukela nawe bese ngiphinda ngamukela ke uKhethiwe Mthembu emolweni kwanoxhaza. Angomukele ke siyabonga nkosi kwamashu nawe ke futhi useyostela. Uthi sibonga uhlelo baba wethu esho kimi. Uzovuya umthimkhulu yena ke usotho ngathi olwakho uhlelo bani no mama uthabethe odidini. Luphinde lube olwakho futhi ke Maneli Buthelezi kwanongoma endaweni yaseningizini.

lendaba esiyobe sikhuluma ngayo ngoba iyo ezosinceda sigula, iyo ezosinceda singenamakhaya, iyo futhi ezosinceda

Sana ke namhlanje sibuka incwadi ezimbili ngoba sikhuluma kakhulu ngendaba ye faith. Ubaluleke kokukholwa. So kuma iBhayibheli 11 uverse 6 wakhona. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Mind you, sikhuluma ngokukholwa enkosini uJesu ukuthi angakwenza. Ngiyangizwa ngithi ukuthi angakwenza.

Zeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Andalele ligama lokuthi umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Ngamazwi, when you pray mawuthi baba ngiza kuwe, kholwa ukuthi ukhona. Baba sengibikela wena, kholwa ukuthi ukhona. Awu bafowethu. Kambe indodana yomuntu ihlazane ibuyayo nakulowo muzi wakho iyakukufica yini ukukholwa? Mhlambe indlela izingane zakho ezihlaseleke ngaso sekuveleke manje kwangena kuyidakamizwa ingane wawungacabangi ukuthi yona ingangena kuyidakamizwa. Uyayibona ngoba uyayazi ukuthi sekuyabhema lokhu. Lapho kuze kucasuke kube nolaka, ucabanga ukuthi uzalwe izolo noma ungakazi wakubamba, kodwa uyabona ukuthi ikhona into ekhona la. Le ngane eyami ayisenjengoba yayinjalo. Indlela esilala ngayo manje nendlela esinobuvila ngayo nohlobo lwabangane abafika kuyabonakala ukuthi kukhona into eyenzeka kule ngane. Lapho iphika ize idube ngisho ukudla ngoba ikholwa ukuthi uzalwe izolo. Kambe mhlazane indodana yomuntu, Luka 18 verse 8, mhlazane ibuyayo iyakukufika yini ukukholwa? Mhlambe kumanje usehlazweni, maybe ihlazo emsebenzini, noma ihlazo efamilini, noma ihlazo emphakathini. Ikhona lento ethi ngithathe ngamatata. Kodwa noma kunjalo, mina ke ngibuza ukukholwa ngoba lento eyenzekile beyihlose ukulimaza ukukholwa kwakho. Akuliwa na ukuliwa nokukholwa kwakho. Oh, kambe indodana yomuntu, mhlazane ibuyayo iyakukufica inokukholwa. Maye lahleka amalungu omndeni kungalahleka ukukholwa. Mayilahleka muyeni kodwa kungalahleka ukukholwa. Ayilahleka ingoduso ungalahleka ukukholwa. Kambe indodana yomuntu, mhlazane ibuyayo iyakukufica yini ukukholwa emhlabeni na? Mhlambe kumanje uyayibuza ukuthi ngizophuma kanjani ke kule mesi. Ningakhohlwa bafethu, kwimesi there is a message. Ngendlela abafuna ngayo uyohamba uyozubuye. As long as usawumfanekiso kaNkulunkulu, nalolo daka obaleka nalo lo mzimba wakho kuwo kaNkulunkulu, futhi uwumfanekiso kaNkulunkulu, uyohamba uze ubuye. Futhi mhlazane ubuyayo akuyona inkosi eyoxolisa kuwena. Wena oyoxolisa enkosini ukuthi inkosi ngiyaxolisa. Ngenxa yokushayeka kabuhlungu ngigcine sengithuka wena. Oh, kambe indodana yomuntu, mhlazane ibuya emhlabeni iyakukufumana yini ukukholwa na? Khumbula ukuthi yonke lento obhekene nayo yenzeke inkosi ibona. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha inkosi yamkhulula kuzo zonke. Nokuthi inkosi ngumvuzi walabo abayifunayo. As much as you need my prayers, but I need you to pray. Ngalezo ikhathi zazinzima kimina, ngadecide ukuthi uma amazwi omlomo engasavumi ukuba aphume, ngangihamba ngiye koguqa lapho ngihlale ngithandaza khona, ngembathe ingubo yami. Ngithi mase ngiguqa bese ngithula, amazwi engavumi ukuphuma, kodwa ngangihleli ethembeni elilodwa elithi inkosi yona iyazi ukuthi noma ngithuli kodwa ngiyakhuluma. Noma ngithuli kodwa ngiyakhuluma. Iyazi inkosi ukuthi noma kungaphuma imazwi emlonyeni kodwa ngiyakhuluma. Iy'nyembezi zazinayo into eziyishoyo, kwakuyizona ezilokhu zehla nje. Ngithi wena nkosi, wena ozibonayo. Oh, kudela owaziyo, mhlazane inkosi ibuyayo iyakukufumana yini ukukholwa ezweni na?

0: Izikhathi ezinzima zingifundise ukumdumisa uNkulunkulu nasekuthuleni kwakhe.
1: Wehe ngizothini kini?

ngiso inkomo inwele namashiya kubukeka sengathi konke kwethu siyakushiya thula ulalele izwi mzansi ezintambeni bayakhala bobiko ngabe lenkuleko yiyo yini esinikezele siyimpiko njengoba sesizela phezulu nje sikhohla wethu amasiko zulu umhlasana sabuyela kolethu sikompilo ila soqala khona sizazi ukuthi siyaphezethi.

0: The Soul Brothers bathi idlozi igama lengoma yabo enkulu kakhulu ke kuzilumzansi ku-98 FM uhlelo isikompilo phethe nibalombolo hleli na njengamanje ke kanti ke sesiyiqala ke indaba namhlanje ngifisa sikhulume kodwa ngaphambi kwesiqale ke ngithi shwi nje lo siyabuya
1: umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lento angihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengophets kodwa mina ngicela ngangisonde nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalanda abafana bebehamba batshekisa izinga phambili abasaqondi amantombazana axhuma kwezizwe inkophe inwele namashiya kubukeka sengathi konko kwethu siyakushiya thula ulalele izwi

0: soqala khona sizazi ukuthi siyapresentiva.
1: Okay. Siqale ke namhlanje indaba. Sithi nje mofuna ukuthi xhumane nami ngenye indlela sengilive lapha ku TikTok @petzondi account yami le @petzondi ngicela ningilandele nihambe nongichecka lapha khona ke enye indlela leze ukuthi kwazi ukuthi sixhumane kanti izilomzansi futhi likhona futhi ke ku social media ikhona online wakwazi ukustreama as well akhona namanye ama page nje izilomzansi ke ongakwazi ukuthi ke uyothola indaba kuona noma ungayilalelanga la emsakazweni. Okay, nalo udaba namhlanje ngicela basiliqoqe. Yini enza umuntu ophumelele noma omi kahle empilweni aphatheke kabuhlungu uma ebona omunye umuntu ephumelela? Ngiyazi ukuthi impendulo elula izothi umona. Cha, ake sijule. Usukaphi lo mona? Yini lento edala ukuthi uze ube khona wona? Ngifisa ngicela impendulo engalikwa lokhu ukuthi nje kwegama elilodwa. Ngicela impendulo engaphezulu kwegama elilodwa. Yini enza umuntu ophumelele noma omi kahle empilweni aphatheke kabuhlungu uma ebona omunye umuntu ephumelela? Kungani awuthi ngiyishintshe lento ngibhekise kuwe wena ophumelele njengamanje ngoba ngifuna ukukusiza. Ngifuna ukukusiza. Kungani ungawazi ukujabulela impumelelo yomunye umuntu? Ikakhulukazi ukujabulela impumelelo yomuntu okade umbone zabalaza phambi kwakho. Okade umbona ezama izinto ezingamlungeli. Yini lesicasula manje uma yena esemi kahle, senemali noma esesebenza kahle noma esephumelela izinto sezimbambela kahle? Owani lo mona wempumelelo? Owani usukaphi? Kungani impumelelo yomunye umuntu ikwenze noma ngeke ngibuze kanje? Engabe impumelelo yomunye umuntu ikwenza wena uzibone engathi awuphumelele yini? Awazi yini ukuqhathanisa yakhe impumelelo wena? Wena ubothi uyazi mina ngingedwa ngumpolo. Ngisuka la sengila. Indaba ngifuna ukuqhathanisa impumelelo yami noma owami umnyakazo nowabanye abantu. Bese kuba buhlungu uma ngibona ngathi wabo umnyakazo ungcono ngoba phela angibazi bona basukaphi. Mina ngiyazazi ngisuke la ngeza la. Yini manje kibe nenkinga nomunye umuntu engingamazi ukuthi yena usukaphi? Khona into engingayibuza ku social media ukuthi kungenzeka into le sifo somona abantu bazalwa naso. Futhi asipheli. Kona lokho basigqiba nje banezindlela zokusicindezela kodwa khona lasibaphunyuka khona. Ngiyusho lokho ngoba lokuyiphatha ngeke ngakubona einganeni nakubantu abancane ingane nje ingane ngeke ngakubona nako mengikuphawula base bethi kumina ay no mosa ingane vele kuyimvelo ukuthi uyiphathe kanje ube nomona njengokuthi mina qobolwami nje mina qobolwami ngiyakhumbula kahle ngiseyingane nganginaso isifiso nje sokuthi yazi kuba bekho laba abangilamayo. Hey, yazi nje. Nganginayo lento, yazi kuba bekho laba abangilamayo. Kodwa wahamba kube sengikhulile ngayibona impilo ukuthi hayi, yazi impilo ilolu hlobo, ilolu hlobo. Iyaphela lento. Noma ngingakhumbuli kodwa kuno anti wami ohlezi engixoxela, andiza ohlezi engixoxela ukuthi kwathi mekuzala udadewethu, mhlawumbe ngineminyaka emithathu. Ngabuza ukuthi manje wemali engane le ni ubalo ufunani la kuma wami. So lokho kuyimvelo kweingane ngokuhamba isikhathi then nganga realize no udadewenu lo ngakhala impela makuthi useshonile yabo. So yini lesa ngimdala manje sengimdala ke manje kodwa angikwazi ukukontrola lo mona wemvelo mo ukuthi ukhona. Namhlanje ngizovulela ingcingo yebo, ngizovulela WhatsApp yebo. Kodwa ngiyafisa ukuthola labantu abanalenkinga ukuze sibasize. Ngiyafisa ukubathola labantu abanalenkinga

0: sibasize impela mhlawumbe uzothola umunye uzosibasize wena wazini ngizokuchazela eyami impilo uma ngayikhipha ngikha phezulu nje selokhu ngazibandakanya nezinto eyisiza umuntu noma ngizothola lutho selokhu nje ngayibanda angazi yafika kanjani lento kodwa yonke into sengingeke ngayisebenza mina nengiyenzayo nje nempilo yami imayelana nokusiza omunye umuntu kuvolunteer lapha ya ukwenza lokhu lapha yebo khona nami la ngihlomulayo yes ukuze ngikwazi ukuphila kodwa selokhu impilo yami yabanjalo ngakho ngizibona ngiqualified ukuthi ngingakusiza kuthenulwe nalesifo sokuvimbela abanye abantu ukuthi babe right ngoba ngimdala ngimnganga nje kusele ukungahlangana nabantu mina umsebenzi wabo ngaphila nabo umsebenzi wabo nje ukusiza omunye umuntu ungavimbeli nje omunye umuntu uma khona ngamsiza khona umsizi mhlawumbe uhlambe khona into oyibona komunye umuntu awuyithandi into yokuqala wenzayo ukuthi uthule ungaphawuli ngayo uthule nje uthule uma uhlambe wena mhlawumbe nibakhuluma ngempumelelo yomuntu wena uyiboni kunokuthi uze uphatheke kabi uze wamvimbela cha vele uthule nje ukuthi oh okay hayi mina ngiyiboni kodwa bese ayithulela yabo ungamvimbeli indawo ingakho ngithi ke uma uthi nalesifo lesi awusondele sikusize awusondele isiphi leso sifo ilesifo sokuthi uphatheke kabuhlungu uma ubona omunye umuntu ephumelela yileso sifo leso ke engikhuluma ngaso mhlawumbe unenkinga yokuqhathanisa nabanye abantu bese ubabona bephumelela bese ucabanga ukuthi wena uphumeleli ngoba bona bayaphumelela mhlawumbe ubuka kakhulu izinto ezilakwe ezinkundleni zokuxhumana ubona abantu beveza izinto ezinhle ezenzekile kubona uthi ababuka bangangawe noma bangaphansi kwakho bese ubona ukuthi ushuthi wena ayikho lento iyona lokho kudala ukuthi uma bona sebephumelela bese uphatheka kabi lokuphatheka kabi akudluli akugcini nje kukuwena ngaphakathi kodwa kugcina sekudlilele nakwe nasekutheni indlela obabuka ngayo engabisaba yinhle mhlawumbe awuzethembi ya uyathola ukuthi umuntu unayo yonke into well yonke into kuba kake unomsebenzi unemali impilo yakhe yinhle futhi akaguli ndawo nje kodwa still uzizwe ngenele akaze thembi kukhona lento acabanga ukuthi iyashoda ngithi acabanga bese lowo mcabanga yambusa mhlambe kungenzeka ukuthi mase bona impumelelo yomunye umuntu ke ivele ivezeke ukungaze thembi ukufihlekile kuyena kade engakwazi and lento iyabenza abantu abane aba right impela ngalolu limi lethu iyabaphatha impela ke lena bese kubile into yokuncintisana eyafika emhlabeni umncintiswano omuhle kodwa khona imncintiswano eminingi abengayithandi mina ke nje ngiyimina ngoba ngeke ngibone lolu hlobo lomncintiswano lo hayi awumile kahle akuwona umncintiswano omi kahle mhlawumbe inkingi leyo asazi kodwa ke uzongichazela uma wuthi unayo le nkinga le sizokusiza thina nabanye hayi nabanye sokusiza kuphinde futhi mhlawumbe indlela owakhuliswa ngayo ngenze kube negalelo ekutheni ungakwazi ukujabulela impumelelo yomunye umuntu noma ungasiboni isidingo ngoba mhlawumbe kwaba khona ukuhlukumezeka ngenze kube bangani nomdeni ophila nabo ibona abanale influence kuwena yokuthi ungafuni ukuthokozela abanye abantu yeah Yigona ngoke lo ngifuna sikhulume njengamanje ngithe inumber ke 0638208448 WhatsApp 0604807164 number ngene moyeni ke kanti ngingihlekile umyalezo lothi ke ngama chapis kukhona iyo kukho konke ukuhlafuna futhi njengamanje bakhiphe u 5000 rand nyanga zonke kuze kube sekupheleni kwa August we chapis art okwenza uhambe yo ngena kanjani ke la uthi ke scanner iQR code stolo noma uWhatsApp ku 0828768470 laisha umsebenzi wakho obuciko owenziwe ngama chapis rappers zibeke ethubeni lokwina u 5000 rand uma ubuciko bakho be chapis busenza sihambe yo umncintiswano uvala ngomhla ka 31 August 2026 ama T's and C's ayasebenza
1: hayiwe

0: kanjani ngoba phela noma ngabe yini engiyaziyo mina emnandi ekhona emhlabeni imnandi ngokuthi kube khona abanye abantu abaya oyidla nabo noma ukuthi into edliwayo imnandi kanjalo yini lena why this one lena nje wena ufuna kube yakho wedwa nje isuka blunt siyabonga kakhulu ke kule voice note sibe sithathenye futhi ke ngiyayibona nansi
1: sawona bempolo ngizozondi ukukhuluma yomsizo wonke kaye la kamasho wasintu kwatu no lento ukuthi ngathi umuntu uba nomona uthele impendulo leyo uyifuni ngoba imfushane mona kodwa lento isikhomba ukuthi once umuntu wangcolo kunawe noma wangcono okulingana nawe ubona sengathi status sakho sizowehla ngeze example nje ukuthi mathi wasine certificate noma certificate efanayo zokudayisa utshwala emgwaqweni ofanayo once waqhubuka lapho namacustomer amaningi uzobona sengathi uyangithathela amacustomer kanti uma kuyichoice yabathengi ukuthi bathanda ukuya ngapi ngokweservice yethu sifuna mhlawumbe kubongele nje ukuthi sancintisana kodwa ngenxa yethu umona ngizohluleka ukubongela ngizothatha ngibhekise kutheni kukonke ungenzela phansi noma ungcono wena kunami sekunenge izabe ithili ukuthunaza noma ukwehlisa isithunzi okungekho ke right kodwa bekume sibongelane nje umuntu omethiwa uyaphumelela noma status sakhe siyalinganisa omunye ngiyabonga msakazi
0: ngiyakuzwa ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho okay mongazi khuluma ngani yini lebhlungu uma omunye umuntu ephumelela ikakhulukazi ngisho kuwena uright ngakhulukazi wena uright ngibhekise lapho kakhulu yini ebhlungu pho omunye umuntu uma esephumelela sawubona
2: uyaphila mkhulu
0: uyaphila njani
2: uSipho Mhlophe lo
0: yebo
2: yeah ngicanta uqale nge-conspiracy yakho laphana othe yakho wedwa of which I think it holds more weight than le othe asikhulume ngayo namhlanje angazi noma ngayo
0: hayi ngicela uze kule lelula le sigcina ngayo
2: hayi no ngayibamba nodwa hayi na weight le
0: oh okay all right sicela ukuzwa ke omunye ufuna ukuphawula ngale esixoxayo njengamanje yeah 12 minutes to 10 skathi kamanje isilumzansi kune-8 FM hlele isikompilo yini lenza ukuthi uphatheke kabuhlungu uright wena uright nje ayikho inkinga yakho awunankinga kodwa mase sekuphakama loya muntu leya hayi futhi akazili ngizothatha angikhulume umuntu na ophakamali kuzokutshontshela nokuzothatha nokuzokususa naye nje wayiphakamela ngendlela yakhe kodwa wena usinenkinga ngithemba unale nkinga ke sondela sizokuxazululela yona sizokuphenya nje sixazululele yona ngoba mhlambe mekuya ngasekupheleni kohlelo ngizokwazi ukuthi kube khona nami khona ngikuhlelile engizokusho engicabanga ukuthi kungamsiza umuntu nalenkinga noma uzizwe nalenkinga yokuthi azibone eseza ubhlungu nje ukuzibona sewuza ubhlungu nje ongazi ukuthi ubani sawubona
2: sawubona
0: yebo
2: njani
0: sikhona ngicela unyakazi la ukhona ngathi i network ifuna ukusiphazamisa
2: hayi simathela kunjani manje
0: yakwangcunywana
2: yeah hayi kushimulo ngila ushini yeah what happens of us yeah ngicabanga ukuthi Mr. Zondo umona yinto ekhona thina sonke ngokwemvelo ebese dependa wena ukuthi ke umasterisha kanjani wakho ngani ngoba ukhona ngisho ozalweni ukhona ngisho kubantu abashadile abashadene ukhona ngisho nakumzali umzali abe nomona ngengane eyidlala yena eyivele kumdide kakhulu ke lokho
0: yeah
2: angeqale ngami abaye abantu bayebathi uma ngabe ungenali khona lokuncoma

0: Africa as you right. Uthola ukuthi mesikhala ngeunemployment asibabali bona. Why? Ngoba right vele banomnotho. Baneyindlela, banebanani banani. Kodwa mekuthiwa nje okay, asihlanganiseni ukuthi kusiza abanye abantu. Never. Never. Bokhala bobaka umsindo bopretender as if nje izimbo isimo sibi nakubona. Ngisho ukuthi hayi no man. Lento yomona ijulile. Kodwa ya njengoba ngishilo ukuthi bengifisa sikhulume le sisabalale kunokuthi sigcine ngokuthi sime nje emonini bese siyamalapha. Manje into enhlekisa ngomona ukuthi akekho uvumayo ukuthi unawo. Akekho uvumayo ukuthi hayi mina nginomona. Ngiyeza kuthiwa kukhona oyimvela. Kodwa sibadala manje bafowethu nodadewethu uthi singahlulwa ukukontrola ube muhle noma usebenze ngendlela. Okay, khona ngivonelayo ake ngibone ukuthi ngiyakwazi ukumfaka emoyeni. Sawubona.
1: Eh, siyabona unesibona nampolo mpolo. Ngingelele nakubalaleli. Hayi mpolo mpolo magwaza lo. Mpolo mpolo lesihloko sakho uzotshila nale part ethini. Kwenziwa yini ukuthi umuntu ophumelele angayithokozeli impumelelo yomunye umuntu?
0: Yebo.
1: Kukhona lanje sike sibalekele leyo ukuthi impumelelo umuntu imlethela ukugama emphakathini asuke ephila nawo. So why? Because yena ophethe usawoti esimweni esingenasawoti. Bese kubakhona ke into engiyisolayo kodwa anginalo iqiniso layo ukuthi sengathi ukugama ne-attention kune addiction. Umuntu ugcina ese addicted kwi attention ayithola emphakathini ngenxa yempumelelo yakhe. Now all of a sudden sekuqhamuka omunye ke manje ophethe usawoti onongiwe onesinongo esithile njengalabo sawoti sibabona etolo esinele sababiza ngamagama. Ngisiyashifta ke manje angithi yena uphethe i-plain salt. Sekuqhamuke nomunye ke manje ophethe usawoti onongiwe. Sekushifta ke manje i-attention. Sishiftela kulo ophethe usawoti onongiwe. And ngithe nginensolo zokuthi ukugama ne-attention kune-addiction.
0: Yeah.
1: So what happens manje? What happens ke manje? Uzoyifita ngani-ke manje le addiction asengayo ye-attention? Bona leyo nto
0: ngizwakahleuzoyifita
1: ngani-ke manje le attention ngoba phela i-attention isishiftele kuloya osephethe usawoti onongiwe onesinongo esithile esingekho kwi-plain salt. Ngicabanga ukuthi-ke lo mbuzo wakho lo othi why umuntu osephumelele angayijabuleli impumelelo yomunye umuntu, ngicabanga ukuthi bengizama ukukhava leyo ngxenye nje yombuzo wakho.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngibonga kakhulu
0: nami. Yeah. Uqinisile leyo kade ngilungisele le hloko bengingayicabanganga le yokuthi ukugqama kuyingozi kuba yihuha addiction. Edali ukuthi uma sowubona ngathi ngeke usayithola ngoba ngiyagcizelela lele ukuthi usubona ngathi ngeke usayithola attention ubuhlungu beyaqala. Yeah, ubuhlungu beyaqala. Ngiyazi kahle lento kuleli hlangothi lwethu lezokusakaza nohlangothi lwethu lezokuperform music kakhulu. Umkhakha lo uhambisana nokugqama, uhambisana nokunakwa, uhambisana neattention. So yang was kahle ngiyahle ngoba ngicabanga izitori eziningi zabantu abathile esengingabaxoxela zona ukuthi akwayi kwenzeka ukuthi kumina hayi ngoba nginomona kodwa ngisuke ngixoxa isitori nje ukuthi ngangihamba ngemoto ebhalwe ibrandiwe ukuthi izwi lomzansi. Okay, bengifika erobotini lomfana athi kumina, yeah, I'm Sajero. ngingimtshele naye umzawo.

Nazi izinto esingamsiza ngazo. Eyokuqala ngithe ukuvuma. Ebese umbuzo ukuthi isukaphi lento? Isukaphi? Lobuhlungu busukaphi? Busukaphi? Busukaphi? Busukaphi? Lela mona ngiyalizwa igama elikhona kodwa umona uwodwa igama umona uwodwa nje angeke liqazulule ngoba kulula ukuthi umuntu aphike athi hayi anginamona anginamona anginamona mina ingakho ngimsole umuntu othi eqala nje ekhuluma athi mfethu anginamona kodwa hayi vele ngiyubone ke umona wakhe why ucabangile ake sijule naye sithi kuhle uma uyizwa lento lobuhlungu buzo ngaphakathi kwena uzubuza ukuthi busukaphi uke kwathi umimlaleli i threat kusho ukuthi into ekusabisayo yini lekusabisayo khona into isabayo yini yini leyo yini leyo isabayo uma yena ephakama usaba ukuthi uzokwenzani noma usaba izinto wakwazenza kuyena unabudlelwane buna lo muntu osuzwa ubuhlungu mephumelela noma labantu ozobuhlungu bephumelela ikhona le genge le eyasiphatha kabi for 300 years South Africa. Okay? Before 94, yayistoka izinto, bekha amabhanka, beyilanda ikhali, beplana ukuthi bawubaleka kanjani. Babecabanga ukuthi wenza exactly into abayenza for 300 years. Zange size siyenze. So that means uvalo lwabo lalikade lulapho ekutheni uyasola ngoba manje unembezo wakho uyakudla phela. Dila nenembeza wakho ke. Ngoba wena ucawe nalo manje obephakama uzokwenza lento kade uyenza kubantu. Okay? Okusho ukuthi dila nayo ngaphakathi kwena. Kusho ukuthi umona wakho noma ubuhlungu bakho busuka lapho. Okay? Okwesibili kwenzeke ukuthi awuzethembi. Ukuze ungazethembi kwakho. Akuhlangene naleyo muntu. Akuhlangene nomunye umuntu. Into ofanele wena uyisebenze wena. Ngabe mhlawumbe khonto isola ngenze ba khonto isola ngayo khonto isolayo lezi nezibizwa ngani bathi abanye labantu abazi ulimi lolu ama triggers wake wahlukumezeka before mase uhlangana nento yakuhlukumeza khona ubuhlungu obuzwayo futhi again deala nalonto okwesibili okungasiza la bakwethu ake siyekeni ukuyiqhathanisa ne nezinto noma nabantu noma nezimo okungafanele siqhathanise nazo asiyeke lento siyeke enhlobo khona lento okuthanda ukuyiqhathanisa nabantu ongafanele uyiqhathanise nawo ube semjahweni ube semncintisaneni othothi lo muntu inkosi yami akancintisani nawe lento ngizoyikhumbula kahle ngoba sengingayithola sengingathola emva kwesikhathi eside ukuthi kunomuntu othile engikade ngamnakile ukuthi kanti yonke into ayenzayo uhlezi iqala mina hung dota so ngesikhathi wena kanti yonke into ayenzayo uhlezi uqale mina ngaye so yeke lento ayeke nkosi yami ukuyiqhathanisa nabantu yeka nje yeka kunalokho okwesithathu lokho ukungakusiza uma unalenkinga sebenzisa impumelelo yomunye umuntu njengogqozi kuwe yeah sebenzisa it moment how hey hi oh nami ngizama futhi ke kuba ngcono ukuyomtshela lo muntu lo ombonayo ukuthi hey wayishaya lento mthaka uyishaya kanjani wow hey yang inspire umtshele ke kuba ngcono mawenze njalo kunokuthi uthi yindaba kubi lo ayinalelo sengingadlula kulona sometimes leli ke liyangichaza ngoba ufike wenza izinto okay emhlabeni abantu bakwazi ukuthi hayi umpolompolo wenza izinto kanje hayi bayithande abayithandayo bese khambe kube khona omunye umuntu mhlambe sengiyaziwa vet into ethile ngiyakwazi ukuyenza yabo bese ngibona omunye umuntu engibona i-talent kuyena ngithi wow uSibanibani uright wow hey sondela Sibanibani siyenze lento yo baqhamuka abantu yindaba ukhethe lona yeah kunokuthi uzibuze ukuthi yindaba kubuyena muhalalisele thola ugqozi

0: izinto zakho zangahlangana. Cha ngathi ke ngithenga ngiyiphuthume lengisho ukuze sizakale sizakalayo uma ukuthi ukhona la othi cha yena unaso lesifo lesi. Sesizamile ukusiza ke mhlawumbe bekhona abafuna ukwengeza ngokunye. Ngisavulelekile njengoba ku 22 minutes after 10 nje singopass now 8 minutes or so ukuthi siyixoxe le ngisayithatha ingcingo ku 0604807164 na ku 0638208448 koni voice note asizwe ukuthi thini
1: thuthuka abambisene thina asibambisene hlobo asibambisene
0: all right ya ngicansa sizwile le voice note akusithathenye I voice note yengenayo.
2: So azwaphila.
0: Siyaphila.
2: Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Kuma nokuNkosi Jackson owamanqa. Abantu bambiza ngokhala. Awanela lasendlozi. Ayimona mkhulu. Sakazi. Uze washisa umuzi ngenxa yomona. Kushiswa abantu abathile. Lapha lenqola 157. Endifule yantu uzoshisa umuzi ngaphandle kwesizathu engakuna ukufakazwa lento ufuyenza mona usoze wathethelela ilokho nje kusho ayi kuhlungu
0: ya emphakathini khona lento yomona okhulayo uzufike la sithi masithathe inqumo befana ngabe inqumo zomphakathi sithathe thini inqumo ezingalungile ngoba zinesisekelo somona uyathuthuka umuntu phambi kwakho uyamhalalisela uma ubonthi awufuni umhalalisela thula ke nje thula muzu kuhamba yoyogqugquzela inzondo nezinye izinto nje ezodala ukuthi singayi phambili kodwa ke isihloko samile yini le enza umuntu ophumelele noma umi kahle empilweni aphatheka kabuhlungu uma ebona omunye umuntu ephumelela yini le dala lokho uma ukuthi khona singakuphawulanga ngisavulile la ekutheni uphawule ku 0604807164 noma 0638208448 njengesizwe bakhona sebephawulile la engibavumelayo ukuthi ngokwesikompilo enye imfundiso nemithetho nemigomo yalisi kompilo kokuyikona ukuyivikela lento ukuthi ingabi khona uyivimba ukuthi ingabi khona khona Paul live sawubona
3: yebo Paul
0: yebo
3: alonza
0: ngiyaphila njani
3: bona ukuthi no nyanya alright bra
0: yeah
3: yabona ndababona inzima kakhulu uma wabona yabona mina ndisakhona semlane Da wanda yona izinkomo wathatha zonke mina ndangafumani kwezilo wabona ubona wafuna inkomo ngaphandle
0: yho
3: angiyimona into enjalo enjalo bawubona ndabawubona enjalo
0: all right siyabonga yeah kunjalo 0604807164 yini le dala ukuthi ube nomona uphatheke kabi angathi ube nomona uphatheke kabi uma abanye umuntu ophumelele mhlawumbe ngiyakuphinda lokho kulo muntu uvele ngenalutho ya uzolindela ukuthi ya mhlawumbe kumona wemvelo kuyena sowulindela cha wena izinto zikambela kahle kodwa ufuna ukuthi ihlezi zihambela kahle wena wedwa nasemindenini khona lento yekuthi kube khona abantu abafuna izinto zihambele kahle bona bodwa uma omunye esephakama hayi sekune ney story sekune

0: deyiningi ikhulunywayo. Sizamileke la ukusiza kulabo abangathi sibaphethe lesifo. Ngidihluphayo ukuthi izifo manje siyayifihla. Kodwa ke ngokuyiphatha kwethu ziyabonakala ekugcineni. Ungasifihla wena. Uzame konke kusemandleni. Futhi asikho isifo ongasifihla emhlabeni abantu bangasiboni. Asikho. Zonke nje izifo ezikhona emhlabeni zakhe ngendlela ukuthi zibonakale. Wena ungazama ke ukuthi ufihle. Ngazama Nkosi yami kodwa sokubona nje ukuthi unaso. Sawubona.
1: Wakakasha njani?
0: Kusaphila njani?
1: Hayi, laphile ishuba lemtshotshi.
0: Yebo.
1: Isihloko kakashi sesokhuluma ngaso. Hayi, kalise ngivela abantu abaphumele la bafuna ukubona omunye ngokuthi ufuna ukuhlezi kwasangoko yakho, hlezi umlandela ngemuva yabo. Hlezi ukhonza yena noma mhlambe-ke noma kusothi mhlawumbe kumele kungcono ukunikezile sezokusho ukuthi manje hayi umbona njalo. Kwasizwa yimina lo uyathanda nje ukuthi umuntu aqame ngonkolonkolo.
0: Ya ya kumsiza ngani? Kumsiza ngani?
1: Ngathi akumsizi ngalutho nje ukuthi akho ukugqama phela ahleke ukuhleka umona nje kahle kahle umona akumsizi ngalutho njalo sayibona lokho nje ukuthi ke akukhulume ngomuntu umbona nje wasizwa yimina.
0: Ya.
1: Ngiyabonga ishuba, thank you Bolombo.
0: Ngiyabonga nami. Ya. Kukusiza ngani egcineni? Gcineni ke right ke yini lethi ah nansi into engiyitholile ke ngokuthi ngicindezela abanye abantu. La ihlupha khona le nto uyayithola ukuthi labantu abanalesifo bagcina becindezela nomuntu ongakafiki ezingeni labo. Akafiki nje ezingeni labo. Kodwa already usiyamcindezela. Already ngoba phela u-action womona akuyonto enhle elandelayo lapha. Into ezoyenza lapha ayikho yinhle. Sobona izinto ey'ningi ezingalungile, mhlawumbe usumkhuluma kabi, sowuthatha u-action othile nje. Kanti nawo lowo muzwa nje womona onawo ngomunye umuntu ukuthakatha, awudingisha umuthi. Leyo mdlinzo leyo iwukuthakatha. Ngangcwatshwa umuntu ngenxa leyo mcabango yakho. Sawubona.
2: Sawubona Mpolo. Yebo. Ngiyazi umsa. Yo, ohlele lakho olukhuluma ngomona. Okoluka kuzona. Siyaguga simbini. Sikhuluma nalo lo mbono. O wakhe. Bese uqhamuka insizane ilalele ithoko. Ngelo mesiyazi ukuthi uma sithi umuntu omnyama umpisholo onyiwa yimfundo aze iqhamukele leyo nsiza ukuthi naye angifuna sibe yigqilazeni. Angifuna mina beli ngangifuna sibe yigqilazeni. Ekuphendulayo sakuguga sokuzathi kuhlekwa ulawula lomona wakho ngoba kuphela imfundo umuntu omtishole yabona ufuna yonke into ube yanga yakho engabe yayilawula yena.
0: Alright, sibonga kakhulu ke lapho kwavele kwabu 10:30 uchaza ukuthi lesihloko eseyingcingo nokufonelana sisibeka phansi ke. Mbonga kakhulu bonke abashayeli. Uma kuthi naso lesifo Nkosi yami, awuzame nje usichazile ukuthi usiyeke. Yeah, uzame nje ukuthi usiyeke uhlukane naso, usiyeke nje thina. Siyiphilele impilo yethu ngaphandle kuloku sisaba wena ke manje ke ngoba wena lo mona wakho uyakuhlupa. Okay, ngicela ukuxoxela la ngokuthi kukhona ishiye butter esiza ukuthi isikhumba somuntu uma uyigcoba sibe sihle sibe semvelo. Kanti futhi ke inhle ishiye butter ekutheni iy'nwele zakho nazo futhi zibe nempilo yemvelo. Uma ungazi ukuthi yini ishiye butter, ngicela ulalele la masinyane nje bazobachazela.
3: Uyafuna ukuba nesikhumbe esithambile, esikhazimulayo esinempilo yemvelo. Nansi impendulo yakho. I-shea butter yemvelo 100% pure. Le shea butter yenziwe nge

Makhongo igama ke lengoma ke ka Lethambule no Humus Gela. Iyakwenza lento engenze yona mhlambe iyenze mina ngedwa ke le ukuthi lengoma nje ngithembe ngiyidlala yavele yangena yangihlala nje usuku lonke ngathi ngisabathe. Ngathi ngisabathe yangavuma. Kanti ifana nenye ke futhi eke yangenza into efanayo ke leyo ke ngathi ke dala. Izilimzansi lisanda kuqala ke ngisanda kuqala kulezi inhlelo nje zala ekhaya ngayidlala kakhulu le Angelic Kijo uthi yena kongo leyo.

0: Nakanganga.
1: Papa bantu.
0: Papa bantu. Ang bon. Ang bon. Ay, ngithi nje, ngithi nje base bangaphuma manje ngicasukile.
1: Wenza ufika khona.
0: Suka ngangena, ngangena. Manje ngiyafika. Yazi nebe wesi. Ngiyadlala, uyakhala music kaDon Luck.
1: Oh yeah.
0: Ngiyazi futhi udlalwa live. Kodwa manje hayi kuleli holo leli ma
1: oh, yeah,
0: khona restaurant ngapha khona la holo ku empty kodwa kukhala same music ngale ngawuthi ngijike ngobheka mani ngiyaqhamuka hhayi la bafana bamdlalelayo bangibingelela ngibona ukuthi hayi mebe ngibingelela kusho ukuthi angiyoba ndisho mareza kuma kubuya ingqondo hayi bo kunesingaki hamba ngobheka i-post mhla 30 mina ngifika ngomhla 29 angisayimisele ngimemile futhi kinjalo nje
1: hawu bekuthi awuncese encese ngeke
0: mhlale nomunye ngimtshethi hey kanti ishowu nini nathi kusasa athi ha usugugile mfana usugugile yeye yazi he ngayeka izinto eziningi uyafonake la ngimemileke hey manje ngathi awungamseza
1: uyangazi noma ugeja usuku noma ugeja i-date akazi khona kuphi
0: hayi yaba la engichaza khona bekufanele uma ngifika ngibona ngekho umuntu ngikhumbule cha mina ngizange ngikhumbule mina ngabe ngicasukile ngobe ngiyi-worried ukuthi baba abantu
1: yo hayi
0: ayikazi kwenza into nje
1: hayi lutho
0: lutho noma noma uyasaba ukushutha
1: ayikazi ngethi ngiyachecka nje ikhalenda kunankinga
0: ya abantu bethu kuguga kuguga uthi into nje ayiqali ukungenza yangenza nangelinye ilanga kodwa ayi yabo kulezi insuku ngathi siyangijwayela le nto
1: kusho ukuthi kade wayiqala le nto
0: hayi siyangijwayela
1: kade yakuhlasela
0: yazo sisikhathi usuku olubi kakhulu kumini Friday uma ngizoza la ngo-6 ngezinye iy'nsuku ngikhumbule mhlawumbe ngo-3 ukuthi kuhambe i-Friday namhlanje hayibo kanye ngena hey yey yey yey ukuthi ngihlezi ngiyilungiselele-ke
1: hayi
0: njengoba ngihleli
1: hayi shusha yakuhlasela hayi
0: oh ngihleka I'm sure bakhona abanye abangihlekayo kodwa wathi nginiyeke yeah

Right, kulungileke. Ekwashin lamla, it's 15:01. Umsakazo ke ulalele izwi lomzansi na radio.fm. I'm in for uXoli, umaXola suka madoda. Kulungileke ntombi, isayohahaza yenze konke, uphuze nesopho ntombazane, uphuze into eyibabayo, bayincoma ke odokotela bathi ke into esuke yibaba izona ifike ithinte kuleyandawana ebese kulunga ke. Siyakubingelela ke noma ubukuphila ukhona, yisonto nje kusemini, ngiyazi ke imindeni ihlezi ndawonye, kwabelwana ngesidlo, ngabe ke sasemini, ngabe yiphuzo, ngabe noma yini nje, kodwa ke it's very yinto emnandi ngendlela esimangaliso ukubona umndeni uhleli ndawonye, khulunywa izwe lodwa, lokuthi ke ya sibumbene, sibambene, simunye, ifamily uyibone ngalokho, ukuthi nje ikibe ne gathering nje, kuthiwa nje sihlangene, nothing wrong. Ngiye ngithi akufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ukuhlangana kwethu kuhlangene ngezifo, ngoba nakusekhona umuntu oshonile, sesiyahlangana ke, sekubuya nowaseke le eyintabeni, ake sibuye nje sihlangane ngonakele lutho, sizojabula ndawonye njengemndeni. Uyazi ukudla, ukudla kwasekhaya noma ngaba akudli okutheni, noma abasidli into etheni, kodwa uma isindawonye khona leya nto esemzweni nje ukuthi we are family, we are together, we are sharing ama views, share nje into eyiningi ezahlukahlukene, sihlezi hawu madoda awungeni uyangizwa nje nawo ufuna ukungizwa mina, ukuthi onoma ngabe ke ilento ethi noma ngabe umndeni wakho awuboni nawo ngasolinye, kodwa kuyabiza ukuthi ngelinye ilanga nibuyisane ngoba niyadingana.

0: oyakhe. So kwenzeka uthi ey ngijahe endlini ufuna ukuza umaxoli, ufuna ukulalela umaxoli, kahle kahle umsakazo sokulalela kodwa inhliziyo yami lapha kumaxoli ngifuna ukuyomlalela nje ngo 12. Oh umuthi gagaga, awu ubani lo? Kulungileke kodwa patanisa nje. So ndandanisa nje so ibeka noma kanjani ngo 3 o'clock. Ngiyabona ke abantu bayashaya ke manje khona ke abafisa ukuxoxa lolu daba lwethu ngi-all relaxile nje ukuthi ke sithathiso lethu silijikijele lapha ya ku 2050 ukuthi njengamanje njengoba sikhuluma nje ku 2026 ukuthi by 2050 ubona kunjani, sobe sinabo omkhulu, sobe sinabo ogogo, sobe sinahlobolunu lwesizwe uma iy'ngane zethu zinje. Ake ngizwe mhlawumbe ufuna ukuyixoxa le ndaba zokunika ke ithuba. Inombolo ke 0604807164 0604807164. Right, ake ngimthathele abe uqala nje ohlelweni. Siyakwemukela, sawubona.
1: Kwaveka
0: Bhuti
1: laphe empoma kai.
0: Hayi Ncobo, uma ngizwa wena ngiphinde ngiphile futhi.
1: Ngiyajabula mfowethu, uma uzovela uqamisa ukuthi uNgcobo ungawabi lisho ukuthi umfowethu ngoba ngathi khona umuntu osatshwayo.
0: Uyazi ngikwenziswa yini lokho? Iqholo elingenziswa ekwenza ukuthi ngisho kanje ingoba nawe selokwathi inhlo angaze ngizwe nje u-anonymous.
1: Nazo-ke makhaya.
0: But
1: uyabona-ke mfowethu odabeni olukhuluma ngikulalelile, bengithetha kuphaphama ngoba kade ngise etohweni kusuku.
0: Oh yes, oh yes.
1: Kodwa vele makhaya okhuluma ngalo khona into engizokuthayinisa yona ukuthi makhaya mina uma ngikhuluma ngiye ngibodla ngilalisise futhi nabalaleli basuke bangithathe ngey'nhliziyo.
0: Yes, but
1: kodwa kunamakhaya yonke into engiyikhuluma ngiyikhulumi nje naso isizathu futhi ngisuke ngingaqalanga ngabuka iphambili layo. Angithi makhaya le ngane ohlangane nazo ekuseni nami ngiyibonile ngoba ngihambe ekusekwindenyawo ekuseni nami ngiyibonile. Ezinye beyifaka amabhangele ezandleni okukhomba ukuthi iphuma lapha yakwempucuzeko
0: emcimbini. Yeah,
1: kodwa makhaya khona bebecishe beshayiswe zimoto. Aye ngibuze wena-ke mpowabhithi khona izosheshe icace le nto. Uhlanganile neyendiya neyomlungu ingane lapha?
0: No, not at all.
1: Bekwezobani bezikhona?
0: Ezabantu abampisholo, abantu abamnyama.
1: Ngelinye ilanga makhaya kufanele ukuthi singabalekelani neqiniso. Inkinga yethu thina magaya ubona siyinale mbuzo injenjenje. Sibalekelene neqiniso thina. Thina makufanele magaya ikhulume iqiniso. Sikhethe ukuzonda. Uyangezwa? Makhaya ubona iy'ngane zenza kanjena nje mina. Uzokwenzela isilinganiso. Uyabona magaya umuntu onommeli. Umuntu onommeli magaya wenza njalo amacala ngoba uyazi ukuthi nginommeli. Into edala ngikhulume kanje emakhaya uyazi ukuthi ngihliso yini?
0: No.
1: Zonke makhaya ney'ngane okuyibona eThekwini beziye emakubo. Angezi?
0: Yebo bhoti, yebo, yebo, yebo.
1: Mhlawumbe ke emakhaya ngelinye ilanga kuyofanele ukuqonde mntakatshele nawe ungene eqinisweni ukuwubuza ukuthi uma isike ingane idakiwe ekuseni ngo-7 umzali uma kwenzeke thatha ukhiyo ivulele esangweni eyivulela nje endlini ngene ilale ivuke idle ukudla kwakhe, uyayibuze athi mntanami uyophila kanje uphumaphi, noma enovele avule nje esangweni athi ngiyabonga ukuthi ubuyile. Ngiyafisa ngelilanga kuyowuqonde nje umbuzo kubazali ukuthi uma isifikileke idakiwe injani iphuma la iphuma khona, wena mzali kuphi okushoyo njengoba phela ingane yakho.
0: Ncobo, ngizocela nje siyixoxe le ukuthi kuvela kuyona intando yomzali ukuthi kube nje. Kodwa khona ingane esothi yebo ingane ngoba ngiyayizala, but at his or her age, ngokweminyaka yakhe uvela usewumuntu osethe ukukhula. For an example nje Ncobo, umuntu osene yeah. 21 22 yeah. Usuyambonisa yeah. Lowo muntu ayiseke indlela yokuthi ngadonsa yeah. Ngisho uswazi ngithi twi twi twi. Manje mangibonisa ngumzali uthothi kunhlanga imuka nomoya.
1: Yeah, right.
0: Yes.
1: Wafika khona ke. Sengibonisile ngithi ngumzali.
0: Yes, but
1: kuhlanga imuka nomoya, kusho ukuthi isikebhe simuka nolwandle, mina ngithi ngiyakhala uma simuka nolwandle.
0: Yes, kuyenzeka.
1: Sengibuza-ke emakhaya ukuthi-ke sekuhlanga imuka nomoya kanjalo-ke kwasemzini wakho, ifinishing noma ukugcina kwempilo nokugcina kwenkulumo kuzogcina kwenzakaleni? Ngoba phela ukuthi kumagaya ikhomba ukuthi usuhlulekile, uma uzothi wena sengibonisile se usuhlulekile-ke siyafuna. Isemzini kabani kodwa kokuqala?
0: Wam.
1: Uzohluleka ke emzini wakho until makhaya kuze kube yinini, wena uphila ngokuhluleka emzini wakho, wena uyintodana usulwa ingane, umama munu usulwa ingane, bese uthi ngihlulekile, senginibonise kwehlulekile. Makhaya uma singathi useno 21 ngokusho. yini makhaya ngayo ophila endaweni yakhe ngokuseya kwakho

0: mina futhi useno-21. Kungawana ngayo kophi onoma ubuhlondi uno-21, uno-21 okudakwa. Ubuye uzemzini wami bese uma ukuthi uno-21 wena yekho into engizokutshela yona.
1: Nakho ke sengishilo. Kodwa kuyaqhubeka, kuyaqhubeka kuyenzeka. Ngengithini mina Ngcobo? Ngoba ngiyakuthanda ngoba engathi uzani sicazululu la. Ngingenze njani mina njengomzali ngoba izwe lingibuka njengesahluleki kanti mina hayi ngoba ngihluleka nami ngikhuluma kuze qatha kinyembezi phambi komntwana. Kodwa you don't listen.
0: Womakhaya.
1: Good.
0: Ngiyathe ngikutshela manje ngithi inkinga yethu sibalekele neqiniso. Uyabona uma uthi sengihlulekile, ngeke ngisenza lutho. Bakayi ningabe inhlaka ebekiwe. Sabantu asebehlulwe into efanele aphuke umuntu ayothi sengehlulekile usizo. Nalento engidina ngizothola kanjalo noma uthi sengihlulekile sengihleli phansi ke sengiyabukela. Yes ke konke oyikhulumile la ngiyithandile othe ngo-2050. Sibona ukuthi kuzobe kunjani. Asingayi 2050. Akukhulume nje ngento elula amagayi okufi into engenzeka kusasa. Uhlobo lulwe ndoda ushonile. Indoda nakho ayithi hleli bridging landwatshwa wena ubani okumele asezibegodi nomkhonto athi hamba kahle bakumile ngizogada lo muzi indoda nakho ihleli lapha ebridging uyazi futhi nawe kodwa ngoba uhlulekile wena ukuthi ukuhlala ngakho usushonile kusasa ngesonto ezayo yandwatshwa umuntu oyoqala ukumba egodini lakho uyindoda ubani ingane yakho ihleli lapha ebridging ma uyibuza nje futhi uzoyibuza iqiniso ungacashi ushona nje kusasa ubani umuntu oloma phezulu egodi. Asingayi 25 sakhulume ngokusho into engenzeka nomnini ukuthi uba noma phezulu egodi lakho umnomzana into indodana yakhe ayikho.
1: Ngifuna ukukulandela Ngcobo, ngiyakuzwa mfethu eminye imibuzo nami izongihlula ukuyiphendula ngoba siyaxoxa nje. Kodwa uzwakale ngathi le nto kuze kube nje engathi carelessness yethu thina abazali. Angisho.
0: Ungizwithi ngitheni ngiqala. Ngoba umuntu onomeli uwenza njalo amacala. Abazali magayi mina ngizokutshela. Abazali bayakwazi ukukhuma ushukela sengathi ababoni. Bathethe magayi ukuhlabana nomakhelwane sibe ngabe umzali ulungisa isimo sakwakhe. Athethe ukuthi ubona kunjena nje ingoba kawuyingane zami hamba nosibani ba. Ayeke ukuhlaziswa phansi ingane athi womntana nami. Angikhulumi ngamakhelwane, angikhulumi nani. Ngikhuluma nawe ukuthi kusasa la ekhaya kuzoba njani mawu nje wena. Manje magayi kumanje khona indoda engasalani nomfazi wayo ngoba yakhuza ingane. Kwazibuka umfazi wami ngenhlobani wathi nje ezame iy'ngane ngingamane kwenze. Abanye magayi bahlale bembela le-redini bekhuluma. Athi umuntu angisekho othandweni ngihlale ney'ngane zami, angifune indoda, ngifune impazi. Ngani ngoba uyazi ukuthi lo munye ukhuza iy'ngane ancamele ukuliyeka ngisho uthanda athi uthando ndiyaliyeka ngoba kukhuza iy'ngane. Ukutshela ngento ehlala ikhulumeka mnanda. Naso-ke magayi inkinga likho yonke ikubuzile ngathi umlungu ingane lingekho lapho endiya uyibonanga ekharaja uyibonanga. Iproblem yalabo bathi magayi ngizokutshela mina ukuthi yini banesinqumo sokuthi mntanami make wenza lokhu awunawo reserves uqale uqalile thina magayi shonephi leyo nto kuthina.
1: Nanokuthi Ngcobo emzini wakho njoba wena umnomzane nomama wasekhaya masi nendodakazi ngi understand ake ngoba ngiyindawo kuleba babafana umfudumeza noma umgruma noma umkhulisa kuze kufike kusiphi isigaba ukuthi la ozothi ngiyakurelease manje mfana wami ukuthi ya nawe usungaphumela khinciwa noma nawe usungathola ibadlana lakho uyoyimela kunini la umnikeza khona ukhiye ukuthi hayi go uhamba uyibonela mfana.
0: Inkulumo yakho ngiyithandile ngoba iyangivuna ukhe wena umuntu manje eno-21 ngisuke sengehlulekile ngeke ngisamenza lutho. Nayo-ke nayiphuma khona ukuthi mntanami amaqhuda amabili awahlalelane ngokwena ndoda. Uyabona ngoba usuno-21 uzohamba uzobuya ekuseni. Ngicela ukuthi uhambe le mpilo oyiphila. Ngoba wena kusuthi awusenawo umkhathi. Ma ngikhuluma nawe uyangehlula. Kulungile mntanami nje hambe uyoyimela ngoba emzini wami angivumele ukuvula ngo-1, ngivule ngo-2, ngivule ngo-3, ngivulele wena udakiwe. Mina la ekhaya ngiphuzi, ubukele kubandla into eyenzayo. Yini singake sifike kulelo giya lelo kudonsa i-embrain magayi, udonsa i-embrain, ubona ezinye izihlanga amagayi ngathi ayihlupheki njengathi nje. Yisine sibumo, thina ke sibambelele ekuthenini ingane yedlozi, ngeke kube nje ingane iyadlonga yenza yonke into ebhejayo kulethiwe yedlozi, idlozi izokushaya kwashakathi isinqumo magayi nokubalekanana neqiniso thina into esiphethe magayi. Mina magayi nginawo umzukulu yakhezi.
1: Yes, but yes.
0: Mina-ke ngizokutshela mina umzukulu nginayo mina, angimazi mhlawumbe nje ngihlangane nawe ukuthi angimazi.
1: Awumazi kanjani umzukulu wakho manje wangidide?
0: Ngaphuma uyabona ngesikhathi nje unina ngivethe ukhulelo.
1: Yes.
0: Sahlukana ngaleso sikhathi mhlawumbe nje ngihlangana nalo mzukulu angimazi mhlawumbe uma ngicabanga uma uneminyaka yoku-6 uma ngithi ngiyabala ukuthi angimazi mhlawumbe nje ngihlangana endleleni.

0: Ngimlithele
1: motho uzangimaza nini yini nilahlekelana kanjani nomzukulu ngoba igazi lakho
0: ngona indaba okhulelwa saba ngayo indaba okhulelwa ngathi nje kulongile mntana amahlukane angizophinde ngisengisho isikhiswethi sakho angimazi walo mzukulu wakhe amzala ungikhuluma ngeyami into naye ukuthi ngikhuluma ngethi umuntu
1: yeah kusho ukuthi yeka fushane sengikudedela ngcobo uthi wena asibe nomgogodla Avlimeli iqiniso ukuthi uluthi libhlungu noma linjani makubiza ukuthi lo mntwana ngithi get out of my premises phuma la igcekeni aphume ngempela usho njalo
0: Ngomagaya ngivale ngalothe ngcina ntakacela uyabona ingane ishendapha ebridge ethi amaphara
1: yes
0: bathe magaya eqalene kuthiwa sase sapha abantu bokufika badayisele ingane zethu ithakamiswa yikho ihlele emabridge abantu bokufika manje ophakela umthathu abahambisina ngezi bathe sibona amabhasi ethutha abantu ngezi
1: abanye babo yes
0: Right ke sasaleleni ke manje isayisele ubani ke ngwaphela bahambile abantu bokufika ke sibakhona amapali ke sashifta sekathi manje kwa sebehambile abantu kade beneyidakamizwa nazo ingane isahleli mhlaleli salithwe yini ke manje isaleleni
1: Eh ukube impela lo mbuzo nami bengina impendulo bengizokuphendula ngcobo cha I'm blessed
0: Ngoba ngayina le ngifake ngalo uyabona ingane yakho izala
1: Yes
0: uyizala ngingane yakho ngeke uhlule ukuthatha uswazi ngikuthele mlungu esinami ngokho ufike lapha ebridge ufike uthi umntana nami Anginayi ingane engahlala nami ukuthi imuphi kushoniwe kunalo nohlezi la ebridge ekhaya manje lokho magaya sikwenzi into esibizi ngayo la into esibizi ngayo emhlabeni sibizi ngento engathi sibize ngalutho yinjengoba ngisho ngithi uyoba indodana ushonilwe angcwatshwa noma umama onjani ingane yakhe inkosazane yakhe inkosane yakhe ayikho emngcwabeni kanti inkosane yakhe yona efayiqala ukuma ngamsukwane usubuyiswa ngiyabona kubuyiswa kuyo ushonile umfana kusebridge ungasha nje nani ngeke umuntu okuphathele ihawu nomkonto ngephezulu kwegodi lakho uyindoda ngifuna ukuthi nomiphi indoda engilale namhlanje ibuze lo mbuzo iliyeka ulaka iyeka ukuzonda ibuyele eqinisweni ukuthi lete khulunywa ungcobo ingenzeka sasa kuyokwenzekani ngomfana wami ngekho ngiyathulwa ngiyabonga amagayi
1: ngcobo mkhulu siyathokoza thanki hayi Ithinga bangkulu ingazekeke ngiyathanda ke ma ekhono ibonayo le ukuthi hayi impela konakele ungcobo ukhala ngokuthi ithina bazali esingenawo umgogodla wena uthini sawubona
2: Sawu magaya inkomisa ngile
1: Imina lo baba njani nina
2: Hayi isikole nathi saphelezele abaphilayo
1: Hayi asiphile nje ungabaphelezeli phila mfowethu ubani sikhuluma naye
2: Ngibona samanzi la amahlo siyana.
1: Oh iprawn, ngawu fish ngama prawns. Ungayi noma yini kodwa isiqhamuke emanzini sona lesilwane.
2: Yebo, kukhona.
1: Awu hayi, kulungile ke ngoba sengizwile bengisacinga. Kulungile ke crocodile, na indaba iseyithebeni. Lafa ngathi sibhekile. Ikhona indlela esixazululo la.
2: Hayi, ngiyaba gaya. Into engiyibuka njengamanje owami umbono ukuthi ngibuka ngathi konakele khona kubazali ngoba akithi uyawuzwa mathiwa libanjwa esemaphuphu gotshu semanzi
1: yes yes
2: ngicabanga ukuthi ukuqala nje umuntu ekhula ekhule ngaphansi kwakho umuntu ukhula phansi kwemfundisi akhula phansi kwayo bese kuba yilento le ngiye ngizama ukuthi ngiyibeke eceleni mina ukuthi athi umuntu omunye ukhule ngoba umuntu wesilise engenayo ubaba noma umuntu wesimame ngoba engenayo umama ngoba khona abantu abakhula phansi kwabantu besilisa kwaphansi kwabantu besimame bengenabo ubaba
1: babakhule kodwa bengekho baba bakhule kodwa
2: njengami nje mhlawumbe ngizolinganisa ukuthi ayikhanga ngaze ngimbone umuntu obamba inkunzi angaze ngimbone umuntu ohamba emabhrijini obhema ihungu angaze ngimbone umuntu odakwa utshwala abafowethu kodwa futhi angaze ngibabone labo bantu abanjalo kodwa angizange ngikwazi ukuthi ngikhulele phansi kwababa wami kodwa ngizama ukuthi uma ngabe ukhona inkinga khona izabe ethile esicasha ngazo
1: ngoba silwane singaxolisa bhoti ukuphazamisa ngoba silwane samanzi njengoba uthi nawe ukhuluma amazwi kwangcobo ukuthi ithini abazali So kushuthi bonke labantu abenza lezi zeyiphambene nokulunga abagcwele ba bridge abaphuza abadakwa bebangalala emakhaya indaba ilele kuthini abazali
2: belinkingi iqala khona emsukweni womuntu ekhulu umuntu aqala ekhaya antshontsha imali aqala umuntu abhema ugwayi aqala imgilingwane khona ekhaya bekuleyo kuthiwa bathi hhayi ubhoyo omunye kuthiwa ugeli elike totoshe

0: angazi ukuthi umuntu uwawukhula ukuthi abalusa abantu abasashawo ngoba isicwebhu makhaya ukhulu ulusa sasiquma ngeke sikhulumeke ngoba abantu sebekhulele emalokishini umuntu esephatha isibhamu umuntu njengobesho ngoba ethi abanye sebenamalungelo umuntu ufana nomuntu unommeli ngoba ingane ithi igangile uthotha umzali wawo imele
1: athi mxoleleni bandla ebazi kahle ukuthi ingane yakhe yonile
0: akwanje manje nami la kunenhlabathana yami la iy'ngane zisuka lapha zizophonsa amatshe la emotweni la zizophonsa inhlabathi la ngiyabatshela umakhelwane bazi umuntu beseyitotosa besuthi yona uma usuyishaya sengaze thi usuyayihlukumeza ngoba phela isikhathi samanje kuthiwa umuntu uyamhlukumeza
1: so senze njani-ke isilwane samanzi ukuze sinqande la manzi angangeni endlini ngoba phela siyabona ukuthi kuyonakala futhi uma sithula kuzokonakala more yiphi isicazululo ngoba ngifuna ke sizame ukuthi sizokwenze njani la ukuze inqandeke le nto
0: Hey, inzima le ndaba makhaya kodwa njengamanje kulesi khathi esikusona ngoba naye uhulumeni noma simgxeka phela ngokuthi wayenika amalungelo kodwa angithi khona iy'ndawo la abanye abantu abakhanselishwa khona abalulekwa khona ngokomqondo njengoba emunye aphume khona lapho ewungeni abanye bayalandwa khona bamaphala uthole omunye akhuluma ethi ngakwazi ukusurvive ngaphuma ngakwazi ukuthi ngishintshe kube umfundisi kithi sengisho ukuthi abantu basengakwazi balulameka naye imindeni yabo njengoba esho ngokuthi ama muntu ohleli lapho umuntu usuke yazi ingane yakho ukuthi ihleli la ngoba angayizamela usizo ndlela thize iye ku-rehab izanywe ngandlela thize akusho ukuthi ngaloko kusho ukuthi suke sekuphelile ngomuntu uma esaphila kuyazanywa bona noma umuntu ngeke uvele uthi nje suwuhlulekile uphonsa ithawu luhlala uthi suwuhlulekile kodwa kuyobebona imizamo ayizamayo ngoba ekugcineni noma isifika isikhathi sokuthi ife noma ivelelwe inkinga iyodinga ithambo liyodinga umnikazi walo alifike hhayi ngeke magaye kunzima
1: kulungile kulungile silwane shiyela abanye mfethu kulungile siyabonga thank you Right silwane samanzi crocodile uthi hayi naye usayikhomba injumba la kuthina bazali ukhona yena umzali othi sengikhulume kwanela njengoba ntambama ngivala la ekhaya ngivala isicapha kunomntwana wala ekhaya engamazi uthi ulelephi Sikhona nisigaba la ezothi khona umuntu umzali ethi I'm fed up. Ukuze mama sekusekelo lolimi lesilungu senganele athi umzali sengihlulekile. Ikhona into enjalo. Kulungile.

0: Ya bayakhuluma balaleli siyayithanda-ke manje ukuthi ngempela ngempela kungathiwa kusasa nanithuleleni. Uyazi ukuthi abuhlungu abulawo magama umuzwa sekonakele bathi abantu kodwa nina nanithuleleni. Akube ukuba konakala kodwa sakho wena bafu.
1: Siyabonga baba. Ukhuluma nokhumalo la.
0: Mbulazi.
1: Baba. Eh, uyazi ukuthi ihloko esihlumeza kanjani singabazali.
0: Kunjalo bhuti, kunjalo.
1: Ngingumzali ongengakanani kodwa ngoba phela sengikhulisile sengumzali ofanele ukuthi nami entweni njengalezi.
0: Futhi wekhumalo noma ngaba unangane kodwa muki age yokuthi ngabe unengane asilungisi izwi lethu thina asilungisi izwi la
1: bengilapha khona isikole la ngisephanta ngokuhlala
0: yes
1: khona isikole umntwana wafunda kusona kuthiwe Westmead lapha yana

0: Hey, ngibona isimanga abantwana ngendlela abangabazi ngakhona abantu abadala. Khona uPauline wathi yonke le nto yenziwa abazali abangomama, and ngibonile ngempela ukuthi omama banesandla esikhulu nabo. Umntwana afike kuthiwa
1: ulethu. Mbulazi, ngicela samsane. Why blame si shiftela kumama? Because umntwana owethu wami nawe masizele.
0: Anginakuyishifta kakhulu, ngizobuya kwena, ngizobuya kulelo sathu sayonke ngalibalekela. Ngibhekisa kumama nje ngoba ngiye ngathi uma ngibona umntwana ekhuluma uthisha embuza ukuthi indaba ugqoke kanje. Uthisha bebuza umzali ukuthi indaba umntwana egqoka nje, kwawuyena umntwana othunywe kakhulu ngamazwi ephendulela umbuzo wade ubuza ubhekise kumama. Waphendula ngempela ekhombisa ukuthi lo uthisha akamuzwa wakumuzwa. Kwacaca ukuthi asho ukuthi impela nomama banesandla kule nto le.
1: Mani uphendule wathini nje mancase khona ngike ngathi uthikamezekala. Uphendule wathini umntwana uma kuthiwa wayegqoke kanje?
0: Umntwana use yona nto ukuthi futhi embizele yona ke bomama le. Ngathi yabona ukuthi ngiye ngakutshela wasekhaya ukuthi ayikho lento embizelwa yona esikoleni. Thisha laphande sesikole sidleleke ngale ndlela, ngicabanga ukuthi ukhiphe umntwana khona ubonakele laphayana, ubonakele imfundiso from uthisha. Ayi, angiboni sasebenza, ngicabanga sokusebenza le abayithatha emgwaqeni abantwana engekho right. Kodwa-ke ngibuye kunesayidi lokuthi mhlampe sishifte inkulumo sishiftele komama, cha akunjalo. Obaba banesandla nabo ngokunjalo, isikhulu esingekho right. Lento ukuthi sihamba sithola abantwana bese sibashiya nomama. Umntwana akhule ngaphandle kwesandla sikababa wakho, kumele umntwana akhule ngaphansi kwakhe. Mcambi sona esingakwazi ukuthi umntwana simqondise agcinise iphile impilo ayifunda nje emgwaqweni noma ngayiwuphi.
1: Wena njengobaba uzosebenzisa yiphi i-method noma uzosebenzisa i-strategy la ekuqondiseni umntwana umama lo ahlulekayo yena ukusebenzisa?
0: Mina baba esami strategy esokuthi ngizozama ngandlela yonke, na ubaba bami wangishiya ngisamncane kodwa ngazi ngayibona kancane ifundisa engifundisa yona. Yiyona engizama ngayo ukuthi ngizama ukuqondisa endlini, na ubaba kunzima
1: kona. Sicobelele ngoba njengoba sisho nje sithi khona umuntu osehlulekile, mhlawumbe uzoyithatha le system oyisebenzisayo ayizame naye. Wena ungenze njani?
0: Uma ngabe umntwana esangaphansi kwesandla sakho njengomzali, ngicabanga ukuthi una 21 kuya kuya kule minyaka le eminye engaphezu kwa-21 engangakanani, usuke sangaphansi kwesandla sakho lo mntwana ukuthi kumele akulalele uma ngabe umyalo ukuthi akenzeni. Lo mntwana usuke sangaphansi kwesandla sakho, uma esadla nje okube zithu ukuthuku zakho, kumele azi ukuthi kumele athobele umthetho wakho njengomzali.
1: So ngifuna le system mina le athu njomane athi I'm sorry athi Khumalo wayicobelela lapha kubaba ukuthi mhlawumbe ubungesiphe yini ngoba ngamsiza omunye olalela.
0: Ikona ukuthi umzali wakho wayesho ubaba ukuthi umzali wakho akuyena yedwa okuzalayo, kodwa iwona wonke umzali osuke ekukhuza, akakhuza ngoba mhlawumbe kufake ehlathini naye umzali. Kumele wazi ukuthi konke akusotshela khona emgwaqeni kusuke kuyinto nami bekufanele ngitshele, nikona ukuthi futhi mina bengakafiki lesi sikhathi ukuthi ngikutshele.
1: Sibatshele amaqiniso in short nje, asikhulume sibatshele abantwana bethu.
0: Nje kunjalo kumele sikhulume sibatshele ngoba vele kusasa abalazi thina, uma sibatshele ngikusasa uma bephikisa thina ukuthi kusasa nizobanika ikusasa elinjani uma bengasihloniphi thina. Obvious ukuthi hayi angazi ukuthi sihluleke kodwa bayisuke sizamile ukufundisa uma bengafuni abafuni.
1: Sikhona nisigaba la Mtungwa, sengikudedela nje. Sikhona nisigaba la ngizomduba khona ngithi nami sengehlulekile, akumile nokhulu.
0: Eyokumduba-ke aya ngiyiphasisi ngoba ekugcineni izohlasela wena futhi le nto, umntwana eseza ney'nkinga ey'ningi, igula, kwenzeka yonke le nto, ubuya kuzaku wena njengomzali. Angiboni ukuthi ungathi wena hayi sowukhathele uma ngabe ungumzali, kumele uphikelele nje, uzame ngendlela zonke la ubona ukuthi mhlawumbe ungamisa khona umntwana uma ubona usedlebeleke ngandlela ukuthi uyehluleka kwayinawo.
1: Mbulazi, siyathokoza baba ngesikhathi sakho.
0: Ndabezeka.
1: Thank you.

0: 0794807164. Ya, ngiyabona nangale ku WhatsApp bayathumela abantu. Nawe ungayilibazisi. Siphe nje lwakho uvo, usiphe wakho umbono ukuthi wena ubona kanjani makunje. Ngoba bayosibuza abazukulu bethu, bayosibuza ukuthi hawu mkhulu, kwaze kwabanjena nje nanithuleleni. Uyabona lo mbuzo isizokubuza ingane ungasazi uzophendula uthini? Kanti okungcono ungasho ukuthi hayi mntanami sasizama sahluleka.
1: www.izwilentfm.co.za.
0: Right, ngiyabathanda nalaba ababhalile, ngiyabathanda nabo ukuthi ke sizwe ukuthi ke ngabe bathina. Siqale nganga umlaleli nje oqala, noma ngabe ke ubebingelela noma bethini, kulungile. Asizwe nje ukuthi uthini eredweni yakhe, ngoba lo msakazo wethu esawuphiwe uNkulunkulu izwi loMzansi FM, ngiye ngithi mina umulalele lakho. Uyabona ulalele khona nje zishaya isifuba ukuthi iradio yami le, it's my radio, eyakho. Njoba nje wena uthi mina nje Magaya ngilalela izwi loMzansi elakho.
2: Ngibingelele Mr. Magaya, ngibingelele Vico, ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyaye, ngokuhlala ngela eSavannah Park, ngokuzala ngela eStenga eGroutville. Cha Mr. Magaya nabalaleli, into elimaza umphakathi kakhulu abantu abadla ama drugs. Khona abantu abadla ama drugs besebenza ukungcola emphakathini. Ubona inkohlakalo ibhebhetheka iyaphezulu. Abazali ngapha bayabhizi bayakhuza. Inkohlakalo ayipheli. Abantu abadla amaphilisi endaweni. Angathi uhulumeni ke angayiqeda lento ngoba ibulala bathi izingane. Izingane zibulawa amaphilisi.
0: Mbulazi, ngiyakuzwa, Khumalo Mthethwa Nyambos, uthi ke yena uyihlaba lapha ya kuyidakamizwa ukuthi kunje. Iyo vele into esikhuluma ngayo leyo ukuthi ke ngoba siyabona ukuthi nayi inda ingaphi la senzenjani ukugwema ukuthi lingafi ngathi ngoba siyobuzwa kuthiwa naniphi nanithuleleni. Lapho singasazi sobo sesaqoqa kanjani ngoba kuyo bese kufana namanzi achithekile ongawo usawuphindwa wabuthe.
3: Hey Molo Magaya.
0: Molo buthi.
3: Hayi khuluma nomnesi wemvula la uMthembu.
0: Mvelase.
3: Hey ziningi izinto ezama contributing factors kule nto yalokudakwa kwengane mfethu nabantu abadala nje ngeke ngisho ukuthi ingane. Yabo. Ngoba le nto ye addiction ayihlasela ingane kuphela nabantu abadala nje. Njengoba ngadusho nje uthi uthola abantu abadala emina abasebenzi bahlale bethi abanamali kodwa abanemali zokuphuza every day gcwele ama tavern from Monday to Friday yabo. So ke nje mina ngeke ngithi nje mfethu le nto le iyadayiswa ngoba noma ubuka iTV ama adverts amaningi manje it's either uboni lucky fish legenjulwa khona or uboni flying fish utshwala obuphuzwayo. It's the only thing advertised on TV kulesikhathi samanje.
0: Yes.
3: Ile zinto ezama addiction kubantu, utshwala noma ama casino. Yabo. Nabantu ukusho ukuthi naba abantu abamnyama ke into mabeyenza bakwazi ukuyikontrola. Umuntu omnyama into nje wangena kuyona. Ngisho ngayona eyakuvana yenza ukudlula umnini waye abelunga baphuzisa ukuthi ba ama social drink. Umlungu yakwazi ukuhlala nebhodlela inyanga yonke umuntu omnyama ibhodlela uliqeda manje umniswe mvula.
0: Mvelase ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa ukuthi thina abantu senza kuze kweqa iyakhulukaza abampisholo uma ngithi nabantu wonke umuntu umuntu phela emhlabeni kodwa thina ndle emnyama. Mina angazi noma umvelasi wakhuluma indaba enkulu amvelasi. Mniswe emvula siyabonga. Ake sihlehle nayo kancane. Ngangekho. Kodwa siyezwa kuthiwa emandulo. Ake sinje ngohulumeni wobandlululo, sisho kanjalo ukuthi uhulumeni wobandlululo engazi ukuthi ubengamvumeli umuntu omnyama ukuthi aphuze ugologo. Sizwa kuthiwa ngale zayikhathi umuntu

nyama wengavumelekile ukuphuza ugologo ngoba kwakwaziwa ukuthi hayi impela hayi noma kwakubandlululo kodwa mina ngibone ngathi kushuthi bayipopola ingozi ukuthi make namnika ugologo umuntu omnyama kuzoba nje kulungile asiqale la siya sigunyamathe siyabuya

0: Elton John kuraneto 0 FM yeke sacrifice right saba kakhulu ke lo muntu umnandi ngendlela emangalisayo ngithembisile ngathi hlala nje eduze kwe radio yakho ngoba 3 o'clock kuyaqhubeka ukudla kumnandi sazothokoza I promise you nango omunye umlaleli uthi
1: amakhaya
0: baba
1: anonymous
0: yes I know
1: ukuhambe nje ngilinganise mhlambe nje ngala se station kaMashu kuye endaweni lezo kuthenga ukuzonotshwala ubone njengamanje kugcwele kanjani khona abantu besimame amadoda ingane kugcwele kuyanyenyetheka bese ubona ukuthi lelo lizwe linayo ni future yekusasa akuhambi ukuyobuka nje uma ngathi uthola ithuba ngingasho ke khona kuphela cabanga ukuthi zonke iy'ndawo nje bakunjena kuyiwithandu nje kugcwele kuyanyenyetheka manje usubheka ukuthi future yethu ikuphi-ke bo
0: kulungile anonymous siyabonga nangomunye umlaleli uthi
2: kunjani magayi
0: sikhona bhuti
2: ulesihloko sakho magayi ayi mina ngibuka ukuthi kuyafana nje magayi angithi siyovota siyovotela bona abantu abona izwe sithi abaqhubeke balone hayi iyafana ukhala wethu naleto akusizi ngoba vele siyobuyisela bona futhi bona labo bantu abayizehluleki siyobabuyisela emandleni sithi abaqhubeke baliphathe lizwe liqhubeke limoshakale more emva makhaya nobona ukuthi izwe lethu lemgodini vele sekusemgodini already kodwa siyaqhuba sisathi sithi siyobavotela yabona loo nto mina angiyibayizemba mina ngisakholela ukuthi izwe liphathwe umuntu omnyama umuntu omnyama nje uhlulekile kodwa still siyobavotela futhi ukuthi abaqhubeke balone lelizwe eba makhaya amabhodla lonceko ama-4J
0: eyi siyabonga amabhodla sasingazi mfana kithi ukuthi kuyofika kuleso sigaba mfokambonambi ukuthi size sithi kwakungcono eGibhithe angiyakhumbula abantwana baka-Israyeli bebheke babeyaphi konje

FM Thandicele. Ngiyabingelela Vico la ukhona. Phila nje bomagaye bamabahle. Ningibathandayo. Awuyitiye maga ilona. Ilo nje ilo yazi lona ilo ke leli ke ilona tiye leli kanti ligani kwakulokuthiwa yitiye lani ngani sasolubona nini nali ilo leli kulungile ke siyabonga kakhulu ke imzuzu ke iyishumi nanye ngaphambi kokuba ke ngithethele lapha ke umsajero aze nohlelo olumnandi ethi nje ke Tons of Love uza neindodla zothando kahle kahle nje ngolimo oluzwakalayo umsajero uza namabhakete othando noma kanjani ihora lesithathu ke uzoba la emsakazweni wethu esiwuthanda ngendlela esimangaliso izwi lomzansi 98.0 FM simbonge nje noNkulunkulu owahlela emaphakadeni ukuthi ekugcineni uyoba khona umsakazi oyosikhulula esiyokhuluma noma yini esiyithandayo kuwona masingaphoxi kuphela uyoba khona umsakazi okitaza izinhliziyo zabantu uyoba khona umsakazo okhulisa abantu usuku nosuku ayimningi nje umsakazo efana nale phela lo msakazo wena yonke indawo uzwa abantu bebabaza bethi kodwa umsakazo nje uphumaphi umsakazo nje uphumaphi ingakho ke sivuma nje sonke ukuthi izwi lomzansi lingu number 1 akusho mina ke kushimshini yabelungu ungayiphikisa uthini ke imshini yabelungu uma isishilo yathi izwi lomzansi lingu number 1 lingu number 1 nje nawe siyafisa ukuthi uphinde ube u number 1 empilweni ukuze wena ube u number 1 empilweni ukuthi ungahlali ngobubuthaka angithandi nje umuntu ogulayo mina ngishendlini nje ekhaya lapha ekhaya kwacele uma kunomuntu ongaphilile ngizwa wami nami ungaphili so angifuni kube nomuntu ongaphilile ukuze sihlale sonke siphila ke kuzobiza ukuthi uma unomuntu ongaphilile awuzame umahluleke zama kanatshala bekungenani ukuthi ukuye lapha kwangqayizivele health and beauty ukuyozama nje Ngoba sisho sithi umahluleke zama kanacala. Awuye lapha kwangqayizivele ufike ucele ke bakunikeze ibhodlela labo eliyilitha, elu 1 liter liyaphuzwa. Kuthiwa leli ibhodlela inqaba. Ezinye izinto njengoba ngisho ukuthi ziyasiphorofethwe emaphakadeni, zaphorofethwa kudala singakafiki kulomhlaba ukuthi kuyoba khona ibhodlela kuyothiwa inqaba. Ngoba lenza inqaba nalo uma usuliphuzile. Lenza manga ligili imanga mtakama futhi ngiye ngithi mina ongakalitholi awokwakhe bakwethu ngoba phela siyakhuluma ubusuku nemini siyasho kulomsakazi ukuthi bazosinda bagulayo mabe phuza inqaba mangempela sinomuntu ekhaya ogulayo sidla imhlathi sihambe sidla imhlathi siqinisele into eyapi ikhona into ezomsiza nali ibhodlela lundaba mlonyeni uzwa abantu bekhuluma ngalo ungena emabhasini kukhulunywa ngale nqaba ematexini abantu bakhuluma ngale nqaba yakwangqayizivele uthi uyangena emhlanganweni uyafika nenshona khona la inkwimpucuzeka izolo la hayi bebexoxa ngaye abantu lapha egroundini kuthi hayibo hey kunebhodlela leli ibhodlela liyabatshazwa nje liyabatshazwa yonke izwe lonke bayababaza abantu awubheke ngoba seliyaposwa Liyaphuma ke manje kwiprovince yaseKZN koGauteng province eGoli koSoweto bayalibiza lapha bayalifuna abantu siyaliposa phezulu koEmelo koMpumalanga abantu bayalifuna le koLimpompo liyafuna hey laze laduma ibhodlela laze laduma ibhodlela ngimsebenzi yalo uyangizwa uthi ngithini hayi mfethu hayi mina nje hayi angithengi wona amehlako kodwa ngiyaliqala ibhodlela elisho ngiyalishwama ukuthi kanti sesidlala abantu kangaka nje kunebhodlela elikwazi ukusiza abantu ngqo liye ngqo esifeni leli bhodlela hayi obona ngoba aliliningi la emakhemisi awulithole emakhemisi ngathi ngimbuza ubaba ngelinyilanga ngathi wemnomzane awusho baba ungayizivele ukuthi yini singalitholi la emakhemisi lawa amaningi lawa abakhemisi agcwelizwe wathi hayi wemfana ngasuke ngathi ngilifake ekhemisi bathi abantu bafuna inqaba banikezwe enye into Uyangizwa ngithini labantu abasiza la emakhemisi babuye nakho lokho ukuthi uma ufuna enye into bakunike enye kanti sebeshuthe imali emaphaketheni thiwa pusha ngala manje wathi ubaba hayi leli ibhodlela usuzovela ulithole phi ePine Town ulithole la eThekwini ulithole othongathi
ulthole stenga wathi ngiyama.

0: lapho wathi ngontshela mase khona enye branch kodwa kwamanje la uzolufumana khona okwamanje leli bhodlela uzolithola la e Pine Town kuphi ne Pine Town lapha e Pine Town kunebhilidi okuthiwa i Uniland Center ku Uniland Building linama parking phambwalo leli bhilidi lixhumene ne Hollywood kufike kube Hollywood bese lixhumana nayo umuthole Hollywood yizolithola nalo balapho kuzolifica leli bhodlela lundaba mlonyeni phinde uze la eThekwini lila emarket phekwejwayelani awujwayelani osobala inganabo ujwayelana ababili abancanyanyana abahlukana so crown laba babukana ne rank yamabhas umuhamba uyangakonanda rank umumuka nje shopa nje dropeni usuyahamba uyogibela enanda udlula phambi kwawo ujwayelani lo mncanyanyana uneyitodlwana nazo eyinamathela odongeni hamba nawe uyokhuphuka khona lapho uyaphezulu e-second floor base office number 33 yilaphe ke uzobathola khona ngenhlanhla ke la eThekwini uma nje ufika khona uma ubuka isicapha sibhaliwe 33 kushuthi ke ukuduka sekuyosala nawe ngoba uma uhlala phansi ubuka isicapha awunawo 33 hayi khona ikhona kodwa uma uhlala phansi nawe awuboni lutho esicapheni kuthi uyikhona la hayi ke duka mtama duka wena duka baba duka khehla duka mkhulu akunendaba mina ngoba ngishilo Nami ngeke bengithethise kwangqezi vele ukuthi wawulahlelana abantu angibalahlile abantu ngikhulume iqiniso lomile ngathi 33 esicabheni ubhaliwe a second floor kuqwangqezi vele nali ibhodlela musuliphete ngaphandle libhaliwe ngqezi vele inqaba ngakuzothi ukuthi ngithini manje ungafika uduke uduka ubone u33 esicabheni 2 uyathenga ibhodlela libhaliwe futhi ngaphandle
1: Hayi, ngeke phela. Mumu, ngenze
0: njani
1: mina?
0: Wena ulindele ukuthi ngenze njani nje? Ake ngibuze kuwena nje. Sobabili nje. Njengoba ungilalela, usulindele ukuthi ngenze njani nje? Ma ngifike ngikuyalele, egcineni impilo uyaduka, egcineni usufonela ngalafu, usuthi hayi, ngathenga. Hayi.
1: Abo, wa. Adlale ngane ngamaluthuli. Lalela, ngoba leli ibhodlela nalapho otho kwathi uzolithola ngemva kwenew shop.
0: Bane shop futhi, e shop number 4, ikhona ihovisi la kwangqezi vele lapho uzolifica. Uphinde uyestenga futhi, uzolifica futhi. Likhona leli ibhodlela. Alodwa njalo leli ibhodlela kuningi indlela esimangaliso zokufica khona. Kodwa kwamandla ngithi hayi, ake ngihlebele ngalo ukuze uphile. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokugulelwa. Yabo bakuthi uyagulelwa. Hayi mfethu uma ungakazi ugulelwe, hayi thank you, siyakubongela. Nawe siyakubongisa. Kodwa uma wako wagulelwa, hayi uzoyizwa lento engikhuluma ngayo. Ningakho ke kubiza ukuthi awuye kwangqezi vele ufike ucele bakunikezele libhodlela ekuthiwa ke inqaba. Hey kuningi indlela esimangaliso. Abantu bebethatha intambo izolo yabona intambo le ekuthiwa yezitha, hayi bayibutha izolo bayithatha abantu ngazi ukuthi futhi bebethi nje ozofika namhlanje sifuna ngayifici. Ngendlela abantu abayithatha ngayo lezi ntambo, bathi siyawubona futhi umehluko uma usuyifakile le ntambo yakwangqezi vele, hayi akufani mfana. Hayi bathi akufani. Bathi izinto ziyenzeka. Yingakho phela abanye mase bencoma, sebencoma lapha kwangqezi vele bathi hayi ngisaya lapha kwazinto ziyenzeka. Ubona ukuthi abantu bajabulile ba happy abantu bathola imisebenzi namhlanje abantu banemizi yabo abanye bathi uthi umuntu ngahlala emjondolo magaya iminyaka ngangazi ukuthi ngiyoke ngithole noma umchaso ngakwenza ukuthi ngithini sengihlala iminyaka kungavumi lutho ndose kungakheki kungathengeki lutho namhlanje nasi isikorokoro sami ngisibeke lapha eminyaka uyambona umuntu bese biza into yakhe esakuyidelela kodwa ebejabula athi nasi isikorokoro sami eminyaka esho inhliziyo ibithi kha esho kahle esho imoto yakhe unyanyafa athi nasi isikorokoro sami eminyaka uthi uyalunguza webaba isona isikorokoro lesi ngakini makhulunywa ngeyikorokoro nje into kusakhulunywa ngento enje uyabona abantu bayabusa eminyango uma belalela izwi loMzansi FM bese benza lokho esiko sibayalela khona ukuthi hamba uyothenga ikhombo yokugeza kwangqezi vele ukususelela ithunze likwembethe ngoba wena ubona into zakho ingaqhubeki nje empilweni ubona nje wena uhlehla
1: abantu baya phambili wenu uyahlehla khona leli cities elikwembethe ongeke ulubone ngamehlo enyama elidingani na elidinga ukuthi wena iyakwangqa izivele ufike ucele ikhombo yokugeza yokususa amathunzi uthi ngicela ukususa isinyama uthi ngicela ukususa isigcwaqo uthi ngicela kuvuleke into zami kade zavaleka uthi ngiqalekisa zonke iqalekisa saqalekiswa ngazo noma ngabe kwaqalekisa omkhulu ogogo engabazi mina kodwa njoba

0: Siyaphila, kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyakuthanda phela izwi lakho liyangibusisa kakhulu.
0: Inkosi.
1: Yazi ngendlela engibusisa ngayo.

0: distress. Ithemba lokuphila umuntu osiza kakhulu kuyidakamizi. Iwunga, insangu, ikhube, isnemfu. Ibona umuntu osiza kakhulu kuthiwa ithemba lokuphila. Asibheke la omunye ke la. Izwi sabona?
1: Yebo sawubona.
0: Kunjani sisi?
1: Ngiyaphila kunjani?
0: Sikhona ukukhuluma noBooth Masudi la, sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma noThande Kacwele wasePortchefstroom.
0: Yes, magaya, singakusiza ngani?
1: Bengicela usizo la ngangafona
0: before. Magaya.
1: Ngangafona before futhi kwangahlangana la usizo lwami bengicela ukuthi ngicela ukufuniswa uSibu kwaShezi uhlala eNtuzuma mabhathi angazi ukuthi kuphi neNtuzuma.
0: Mhm.
1: Wayesebenza kaBest.
0: Yeah.
1: So ukudala ukuthi ngimfone. Amajuice, uyifektura amajuice angiyazi mina. Uyifektura kusomo eseyifektura amajuice, yes.
0: Right. Usisakho kubana ezona naye.
1: Usiswami kokuntokozo.
0: Ntokozo bani?
1: Cele.
0: Untokozo cele, yes umagazi.
1: Yes, yes. So kwaze kuba kwaba khona ingane phakathi kwabo.
0: Yeah.
1: Kwawukuthi ke usise uyadlula emhlabeni, so medlula shiya nengane, ingane na 6 months.
0: Yes.
1: So ngo 2003 ngani khule manje na 22 years.
0: Oh yes.
1: So yeah, ubhoti ke shuthi ngaba nayo kune number yakhe usuke nginike yona. Shuthi mangimfonya ukudlula kasemhlabeni, ubhuti wakho umuntu engahlangani nami, sokwaphambana ke, so ngase ngidelete number yakhe ngamblockosa ngoba sasizokuzwana, because mina ngize ngokunye nasintshela okunye, yabo lo nto.
0: Yes.
1: So kwaphuma kwami lapho kena ke then ke shuthi manje ingane ke iyakhula ke ngalo ndlela ke kwazi kwabe yafunda konke kwaqhubekeka yaba nali kusasanyana noma ngakafiki lafani sabe ifika khona. So manje ingane inkinga yayo iyodwa isikhala ngokuthi ifuna nje ukumbona kuphela, hayi ukuthi ifuna naye isadinga ilutho lwakhe. Ifuna nje ukubona ubaba wayo ngoba la ekhaya zikhona ezinye izingane ikhaya ukuthi abanye lekhaya banabo baba, mina angimazi ubaba wami, uma kuphela ngimbona esithombeni. Angazi ngisho isithombe sikababa. So iloko nje besicela.
0: Uthe ubani igama lababa wakhe?
1: Usibusiso elinga odume ngalo angazi mele uPinsizwe noma elani two maskito.
0: Owakuphi isibongo?
1: uShezi.
0: Shezi, yes.
1: Yes.
0: Okay, owatholisa ingane ubani udadewenu?
1: Udadewethu Ntokozo Cele.
0: Ntokozo Cele.
1: Yes.
0: Wayihlala kuphi yena leso sikhathi?
1: UNtokozo.
0: Yena ulo ubhuti lo.
1: Angazi, ngicashwe kubahlela eNtuzuma yena maskito, bese stores uhlala eNanda yena eMatikwe.
0: Oh, hayi ke uzotholakala ke. I'm sure uyezwa naye umaskito la owayisebenze kwakuyifemu yamajosi.
1: Yes, owayifemu yamajosi.
0: All right. No, ngiyabonga kakhulu Macele. Inamba bazokuthola kuyona ke sisithini?
1: Inamba bazokuthola kuyona u 069.
0: 061 931
1: 8400.
0: Uyiphinde futhi?
1: Yes. 069.
0: 069.
1: 931. 8400.
0: Yes. Uthe ufuna bani igama labhuti?
1: Usibusiso Shezi, kodwa ke ngicathile umsizo la ngakho ukuthi uMaskito ngalizwa ngoziswa umthu uMaskito nama ngimazi uMaskito lokho.
0: Okay, nokulungile ke manje sithemba ukuthi uzotholakala ke. Siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga
0: kakhulu. Siyabonga sisi. Khuluma kanjalo ke uMacele ufuna ke ubaba wengane kadade wabo. UMaskito, uMaskito uyaziwa ke emadodeni yamazi uMaskito, umthinteni uMaskito dayibo. Ingane yakhe sikhulile manje. Eh, unjiniya futhi loya. Hawu, sozothi awu unjiniya kanti. Hey, wathi ngiphuthume. Hey, kanti seziyampompa. Hey, ngayilahle ingane yami. Hey, ungafiki phela bese kuthiwa, eh, ongezi sonke lesikhathi akodli.

i-partnership phela ngoba phela inhloso ya Dr. Nyawo ukuthi anisize nibe nempilo engcono ningaba bantu ababe nomzimba ontekenteke. Seliyatholakala-ke lona-ke leli parishi elenziwe ngemithi esuka eThailand. Ziningi-ke izinto engisiza kuzona ezemela natural health, akusikhona nje ukuthi iparishi kuphela. Bafikile-ke abantu beney'nkinga ezahlukahlukene ezemela natural health, abanye nje bebeney'nkinga yayo-ke i-cancer. I-cancer akusikhona ukuthi ngiyayidambisa, kepha ngiyayilapha iphele nje nya i-cancer, ngoba ngiyayifisa ukuthi ba-confirm isibhedlela ukuthi wena yebo i-cancer nayo, kepha futhi nomsebenzisa imithi yami uqhubeke usihambe isibhedlela, ngoba akusikhona ukuthi uma ususebenzisa nje imithi yami ngizoke sengithi yebo uhambe isibhedlela. Ukhumbule ukuthi njengoba ngithi i-cancer ngiyayilapha, akusikhona ukuthi ngisho nje into engekho. Ngiyathanda ukuthi baphinde baqinisekise futhi noma i-cancer yakho isuke isiphelile, angikusabi ngalokho ukuthi i-cancer ngiyalapha. Ngiyafuna nje badetermine ukuthi i-cancer yakho isiphelile. Akuphambani-ke noma ngabe wenza i-chemo no-radiation, uyakwazi ukuthi ukusebenzise nayo-ke imithi yami Dr. Nyawo. Kanti abanye futhi bebeney'nkinga zokuhlushwa izinso. Izinso-ke noma ngabe wena uno-kidney infection okanye seku-renal failure, ngiyakwazi ukuthi ngiyi-reverse. Imithi yami nje usuke uzoyiphuza, kanjalo futhi ayiphambani noma ngabe kuthiwa usukuyona-ke e-dialysis. Ngiba nane-cleaning yezinto futhi kusuke kufanele ngigikise zona ukuzinza, kanjalo futhi nezinto ezikufanele ukuthi uzidle, ngoba uma unenkinga yezinso unezinto okungafanele nje mhlobo uzidle, ngoba zisuke zizoba wese. Kanti futhi abanye abantu besilisa ngabaningi banenkinga iyakho-ke ukuhlushwa iy'nkinga zenduku. Ngiyakwazi nokuthi ngilaphe inkinga yenduku ezilaphayo, kodwa nje futhi ngiyabonde laba abaseke bafike ezemela natural health, ibona abangamtshela into okuyiyona, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngilaphe kungakhathaliseki ukuthi ayisavuki nhlobo okanye isinesikhathi esingakanani unayo le nkinga. Yazi ukuthi kwabanye sisuke singasaphumi ngisho nesidoda uqobo ingasakwazi nje nokuqina nhlobo, kepha ngiyakwazi ukuthi ngimsize kuleyo nkinga. Futhi omama abangalambi ekhaya, mina Dr. Nyawo ngikhona. Woza nje uzomthola ezemela natural health. Kanti futhi abantu bakithi ngenxa yokudla esikudlayo bafihla ama-alpha iy'londa eziyaye zibe ngaphakathi, ngikwazile ukuthi ngibasize. Nawe futhi unaleyo nkinga yey'londa eziba ngaphakathi, ngisho kuthiwa zisasemphinjeni, zikhona kwi-esophagus, zisemathunjini, small intestine okanye ku-large intestine, ngiyakwazi ukuthi ngikusize uma unawo ama-ulcers. Kanjalo futhi noma usukunamaphayizi ngiyakwazi ukuthi ngiwalaphe. Nawe ayahlupha kakhulu ngoba uma esekubambile akusikhona nje ukuthi ukudla usukungakwazi ukukudla ingoba usukunama-alfas kuphela. Ngisho namaphayizi kuba nokudla osuke usukukhetha uma usunanamaphayizi. Awugele-ke ube namaphayizi ingenxa yokuthi usuke usuhlala isikhathi eside unama-alfas ungawalaphi, ugcine usuzuba nawo-ke amaphayizi. Isikhathi esiningi lezifo ziyahambisana, ngoba kuqala wona ama-alfas uhlale nawo iminyaka unawo, ugcine usuba namaphayizi ngaphakathi. Uma siqhubeka futhi isikhathi ungawalaphi nawo, agcine sezephumela ngisho nangaphandle imbala. Ngisho kuthiwa sephume ngisho iy'nyama lapha ku-anal, ngiyakwazi ukuthi ngemithi yami nje njengoba sisuke sikulapha ngaphakathi, kanjalo futhi nalezi y'nyama ey'suke sey'phumile siyiqede. Ngoba futhi uma unamaphayizi ugcine ngasayeke ngisho nokuyikhulula, ugcine usuba nokukhuma, uba no-fecal seizure, naso leso silonda ngiyakwazi ukuthi ngisiqede ngayo-ke imithi le ngisuke ngikunike yona. Kanti futhi abantu abaningi akusakhethi-ke noma ngabe wena umncane okanye umdala, amathambo nje ayahlupha, nakhona izona izinto esiyidlayo. Ngiyakwazi ukuthi ngikusize uma unaso-ke isifo sawo amathambo. Iyahlupha nje kakhulu i-arthritis. Ngiyaye ngithande ukuthi usheshe ufike uma une-arthritis, ngoba akufanele kuze kube ukuthi kugcina sekukhumuzeka ithambo. I-arthritis iyaye ifuna ukuthi siyilaphe usakhumuzeke nje i-cartilage yodwa, ngoba uma isikhathi siqhubeka kugcina sekukhumuzeka ngisho nethambo imbala. Leyo thambo esuke singasezi ukukwazi ukuthi silibuyise, kepha uma kufaka i-cartilage yodwa evekile ngiyakwazi ukuthi ngilaphe.
abanye nje uma sekuze umonakalo somkhulwana uyayisigcina.

0: Labor Department.
1: Nga Department of Labor, yes, lapho Esplanade, yes.
0: Ngalapha.
1: Yilapho office mafia nje buzi office abami. I-building kuthiwa yini?
0: It's a Lincoln House. Mufika lapha
1: Lincoln House.
0: Akekho umuntu ongazi, umuntu ucela ummeli ucele.
1: Ummeli ucela bonke abantu abakwazi. Magaya futhi angikubonge, ngibonge nokungihlonipha emsakazweni izilo mzansi, indoda engikwazi kudala thini kodwa bengithenga idonsa nje ukuthi Magaya sondela la uzongilekelela, bengifuna i-advice nje kakhulukazi. Kulokho sokushilo siyabonga mfethu kakhulu njengomsakazo sibonga kakhulu kuyakhombisa usisi ukuthi imthinte kakhulu into sisi ngicela mhlawumbe ufisa ukubonga nawe ku-mail ngoba umngane wenu izibongele khuluma
2: siyabonga kakhulu sibonga kakhulu ngokusiza
0: yebo
2: kusibusisa
0: ngiyabonga
2: siyabonga kakhulu nje
1: okay, nombuso ngasengiyalivala idaba ngiyacela nje kancane uyibongele kusisi bese sesiyavala la ngiyafisa nabalaleli beze ukukhuluma kwakho kokugcina. Yes, ngibongele kubaba.
3: Ngizocela nje ukubonga umeli ucele le nto akayenzile ukuba uyazi ukuthi ukuphumula ngikaze ngikuthole. Selokhu angene ejele angikaze ngakuthola ukuphumula, ingane esekhaya iboshiwe ilokhu ishile ithi le nto angiyenzanga. Ngoba ngiyakhumbula ngisho eseboshiwe esevaleliwe-ke manje segwetshiwe, ngambuza ngayomvakashela ngathi usugwetshiwe-ke manje ngicela ungitshele welokhu eshile wathi angikaze ngikwenze. Manje mangithola umeli ethi uzosisiza ngoba bengifisa ukuthola usizo njengoba ngize eRedeni angazi ukuthi ubani ongasisiza ukuze sikwazi ukuthi sithole ubulungiswa. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ngiyabonga.
1: No, siyabonga kakhulu, siyabonga sisi ukuthi usondelile wezemsakazweni nathi sazama efani sikuzame. Nakho ubaba ucela usesithembise ungaphezulu kade singakulindile, ungaphezulu kwangisho abameli basebenza ngemali enkulu. Siyabonga kakhulu.
0: Khona ngicela ukusho.
1: Okay baba.
0: Yeah. Yazi ukuthi njengoba ngishilo ukuthi i-matter is very delicate kakhulu le. Okungithinte kakhulu nje lengane ena 9 years ekwazi ukukhuluma kangaka.
1: Yes.
0: Kahle kahle mhlawumbe ngikushele lokhu nabalaleli. Nami ngangifanele ube udokotela kodwa kwathi on the 11th hour sefanele ngiyoregister ngoba ngangiyofunda lapha eNtshonalanga.
1: Yes.
0: Ngavele ngaba nephupho ebusuku. Umkhulu wami ozala ubaba kwakufanele ngiyoregister elokuzeni eChina.
1: Oh, China, yes.
0: Yes. UN's medicine corner. Kwavele kwafika umkhulu wami ebusuku wathena ayi lento othi uyenza ikulunge wena uzoba ummeli. So in my early days ngisakhula ngisowumfana nje mina ngiswestenga ke la ngiswa.
1: Okay,
0: yeah. Yeah. So bengumuntu nje okhula ngokuthi ayisebenze primary school. So kwakunomunye ubaba nje uShezi. Njalo baba njalo mayefika esitolo ezothenga khona ngangiwutholi port ngiphushe inqola khona.
1: Yes.
0: Njalo nje mayefika lo bese phuza izinto zakhe athi hey yena ummeli wami but nganga understand ayichaza ukuthini lento. Up until ngiba nalo dream leyo.
1: Yes.
0: Ngihamba ke ngagcina sengumeli ke. So ke ingithinta kakhulu le nto yengane ukuthi ingane ina 9 years ine dream ukuthi one day ifuna ukuba udokotela. Angikwazi ke mina njengomuntu lelo dream leyo ngivimbe. Ukwami ukuthi fanele ngiyiqhube ukuthi yenzeke lo dream. Yeah. That is why ke ngenza ukuthi ngithi ngifuna ukuthi I'll take it.
1: Makhaya wathinta izinto eziningi ke sekuhlehlele emuva kubuye izinto eziningi khona. Ngempilo yakho no siyabonga Magaya, siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga. Ngicela futhi ushi number yakho ukugcina Magaya.
0: Okay, ithi 082 93 93 17120. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu ke silivala kanjalo ke uhlelo lethu. Sithembe ukuthi ke kukhona enikutholile kulo msakazo izilo mzansi. Sibonga kakhulu umphathi womsakazo. Sibonga ne-management, sibonga nabasakazi bonke nje bala ekhaya ngoba izinto njengalezi suke sikhuluma suke zinzima kakhulu. Esikwenza kakhulu kulo msakazo. We tell the untold.

unguthixo onomusa unguthixo onakekelayo unguthixo nomusa yabona ke sigudla sigudla sigudla sigudla kamnandi kanjalo sizwe nomzansi la sithi khona izwa umehluko okuthi feel the difference yabona ke uma sesisho kamnandi kanje sithi nje Christ our rock of salvation ministries uyabona nje uma bethi unguthixo onomusa akasho njalo ke emlalelo zomzansi la usale khona nje ukuthi nanamhlanje uma siyogoqa inyanga yomama nanamhlanje uma siyogoqa inyanga yembokodo ake nisho nje lithi unguthixo onomusa ake nisho njalo bomama nonke ngo elethu nithi ngempela unguthixo nomusa isho njalo indoda uDavide ithi impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila.

0: Yizwi.
1: Amen bafundisane njani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Hawu ngiyaphila bafundisane ngithanda kakhulu.
0: Amen.
1: Umasibisi lo eNew Town C.
0: Hawu bovungane.
1: Impela kuhle nomusa kuyangilandela kuyinyanga yethu sesivala abafundisi bami.
0: Amen ma.
1: Ngithi nje sibeka iyouth abesifazane abancane Nkosi kuyinyanga yethu abesifazane baye kuphuza kakhulu umfundisi Nkosi yami uphuzo oludlangile Nkosi yami alehle uphuzo.
0: Alehle.
1: Ngithandazela lona nje bafundi bami ukuthi alehle uphuzo kubantu besifazane Nkosi yami kuyinyanga yethu siyiphathe.

0: sawubona.
1: Amabalenjani?
0: Siyaphila njani?
1: Siyaphila, ukhuluma umama Gqoyana.
0: Oh, ukhuluma. Siyaphila, siyaphila mama.

0: Ni mo fara de nam.
1: Yes.
0: Kota NCC kulak boni de NCC na kore ke B.
1: Yes.
0: Lata 4 to the 48 ni na.
1: Second Corinthians chapter 12.
0: Ha 4.
1: 4.
0: 8 to 9.
1: Okay. It is.
0: It covers a kono ku sa manje zoba. Eza ngizini. Aya kunisa. Eza ngizini.
1: Amen.
0: Lapayana. Number 8. Uthi siyakhindezelwa ngazo zonke. Kodwa asinyekile. Siyakhaleka kodwa asikubali. Number 9. Uthi siyazingelwa kodwa asidelwa. Siyitsha phansi kodwa asibhijiswa.
1: Siyabonga mfazi mama, siyabonga kakhulu mkhokheni. Uhlale nje ulalele mama, ulalele khona manje. Amen. Kunento ethi babuphewa, kunento ethi angikubingelele mholo wami, uyaphila.
2: Siyaphila baba.
1: Kunento ethi usezweni sawona.
3: Amen baba, njani?
1: Siyaphila kunjani?
3: Ngiyaphila baba.
1: Okay. Sikhuluma nobani kuphi?
3: Senanda emawodi ba.
1: Amen mholo. Okay.
3: Ngithi angibonge nje uNkulunkulu namhlobo mvuzo yo engiyona nje namanje.
1: Yes.
3: Ngoba unezinto engizithandayo lapha.
1: Yes.
3: Umahubo 1:139.
1: Yes.
3: Elikhuluma ngokuthi uJehova uyangazi, uyangihlonipha.
1: Eh.
3: Angikhathali abantu bengathi bayangazi kodwa lakho ongazi njengoNkulunkulu ongazi njengomdali wezulu nomhlaba yabona indlela engithanda ngayo mina uNkulunkulu mina kuyesifika ukuthi wasenzela umuntu ngelinye ilanga uNkulunkulu ekutheni ebona umhlaba usehlatshwe iy'mbuzi wahlatshwa amagusha yonke into eyayihlatshwa ngabeyo ongabe nomnyakanyaka kodwa uNkulunkulu waba nefu lakhe wathi akasilethele indodana ifele izono zethu zonke uma nje siyaphila ngalo leli gama likaJesu
1: elinamandla.
3: Yes. Esinethemba ey'ntweni ezenzakalayo negama likaNkulunkulu laphaya umshumayeli ethi yonke into ngesikhathi sayo ngoba kunale nto abantu abathina bekubona ungaphumeleli empilweni noma ungaphumeleli ethi mhlawumbe simbone enkonzweni yakhona kodwa waye kungenzi ukuthi efane nathi esingakhona futhi singcono kabi kunaye yabo kokholeqedi kuza ngabe lezi nje lokuthi isikhathi uNkulunkulu angibekele sona akusonisa abantu ukuthi baphile
1: esikankulunkulu.
3: Ngiyabonga baba kakhulu izilumzansi elethu, ngiyabonga kakhulu nomsungulu walo nabaphathi abaqashile noma abasebenzi abafakazi ngendlela abasiphatha ngayo kahle ngayo bonke engiye ngibalalele futhi uyalalelwa ulinge isikhathi.
1: Siyabonga mholo, siyabonga. uNkulunkulu agcine mholi.
2: Siyabonga baba.
3: Ngiyabonga baba.
1: Amen.
2: God bless you.
1: Bengifuna ukuthi kumkhokhe laphana omama Gwanyana uma nangu baba lemawu useyayifakaza le ndaba ukuthi uNkulunkulu baphewa uyasazi futhi uyasihlolisisa uma umkhokhele veza le ndaba ka Paul le ncwadi ayifundayo umongo wakhona lelizwi likhulunywa ngomuntu onesiqiniseko of i protection kaNkulunkulu so uma ecaphuna lamazwi kuthi umkhokhelo mangisho kuwe nomndeni wakho ukuthi uNkulunkulu uyanazi futhi uyanihlolisisa uNkulunkulu unibiyele usho njalo uDavide uma wehla kule ncwadi yamahubo u139 uthi ungizungezile emumva nangaphambili uthi nje uNkulunkulu unibiyele engathi ke mama ekhaya lapha kwaMagwanyana uNkulunkulu angaselulisandla ngoba uNkulunkulu unesiqiniseko ngani nomndeni wakho unesiqiniseko sokuyibophezela kwenu njengomndeni ngakubuka nje mholi wami undodana ufika enkonzulo emini uzokhonza ekhaya kuphephukwe uphahla lwendlu ngakubuka nje ngathi yilabazalwane uyabona makuthiwa omunye umuntu uma inkolo uyibona ngezenzo ngaphandle kokusho ngabuka nje isiqiniseko abanaso ngoNkulunkulu bekulula nje ukuthi ahlale ngezenkonzweni athi baze sivelelwe inkinga indli ekhaya ihambile babengakusho lokho esikwamukele kalula angithi abantu basho athi umuntu hayi bengisebenza asho lokhu kodwa nalokhu wayengasho sa so uNkulunkulu uyanazi ma ngifuna ukuthi ubaba emawoti usevele wayilungisa le ndaba ukuthi uNkulunkulu uyanazi uNkulunkulu yes uyanihlolisisa futhi uNkulunkulu unizungezile emumva nangaphambili uNkulunkulu akayokuvuma nokuthi unyawo lwenu lushelele uNkulunkulu will always protect ukuthi nje izinto zesikhathi bawuphewa ziyanipositiona for i-resilience noma uqiniseka ngoNkulunkulu ikhona indlela enizohamba nani ninobufakazi ngoNkulunkulu olakho umholi wami
2: ya sivula ngegiya sebingele mlaleli sivula ngegiya elihle lona gelifunakalayo leli ukuthi sikhulume singabantu ngithi nami la esikhonza nabo ngithi ayikho into yokulungela mawuzovala umlomo kuyakhulunywa ngesikati ukukhuluma uthi omunye kuyenzeka uyale ukukhuluma uqinise kakhulu ebandleni noma ekhaya uthi usuqinise kakhulu sekwaziwa futhi umambani uyaqinisa uMagwanyana uyayala uvesane eyakhe ingane ikhulelwe ikhulile lakhona ufakazi bakhe nokukhuluma kwakhe kunamandla kodwa lokho kungumqedi umuntu amandla ngizama ukuveza ukuthi iyinkinga esibhekana nazo zingasusi ekukhonzeni uNkulunkulu sibongizwe mangabe emawoti silithola la khona lisikhumbuza khona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusilalela wazana nezindlela zonke zethu noma zakho zonke indlela uNkulunkulu yazazi ukuthi ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo so uNkulunkulu ayikho into esingamfihlela yona ngokwethu akukho nokugodwa uNkulunkulu uhlolisisa izinso zomuntu sizothi nje siyadinga ufakazi omnje ngoNkulunkulu ukuze sambe kahle endleleni sinokuqiniseka noma izwe lingathini kodwa wena wazi ukuthi okwenzayo awukwenzeli izwe ngoba lelizwe siza kulishiya

0: Yezwe. Awu dadwethu ubungasala kanjani?
1: Amen. Amen.
0: Uyaphila kodwa?
1: Hayi, ngiyaphila ngisafela umkhuhlane njengamncane. Kodwa ke ngihleli ngasechibeni nangu phakamanesho ethi ngiphathe
0: ngifake. Awu fuck.
1: Ngalesi sikhathi ngasesonto usuku usukuhlele ekliniki ulindile.
0: Awu yebo, yebo.
1: Sasesihleli ngampela kube nasibone sesise kanjani.
0: Yes.
1: Ayi ngizothi nje mina baba ngandingelela njengazobabheka ngathi uhobile ngathi awubaba ushanda uhamba yedwa namhlanje uthi asengimzule umholi ukuthi ukhona ngiyambingelela. Ngiyakubingelela nawe kakhulu baba ushanda.
2: Amen.
1: Kakhulu nje ngiyakubingelela. Bengelela nomoya ongcwele ongaphakathi kini lasestudio.
2: Amen.
1: Sengibingelela nje umfounder indoda ombono ubaba uGabhashe owasungula lo mndeni omkhulu wangaka. Ngizothi nje baba ngiphakamisela amehlame entabeni
2: sizo
1: uJehova ngeke avume unyawulethi ukuba kushelele olondoloze Israyeli akazeli angalali. So nje ngizothi nje angazi ukuthi ngizothini kodwa ngizothi umama Maganyana umama lapha ebaqabeculo umama Mabhengu umama uDlaba angalahle uThembe uNkulunkulu akanankinga naye kusuhleli mhlawumbe isikhathi ezizinyo ngelinye ilanga uzosukuma isikhathi kufanele uNkulunkulu azomsukumisa ngaso isikhathi lesi ngoba uyamthemba uNkulunkulu uyakholela kuyena uNkulunkulu akahlali endaweni eningi uhlala enhliziyweni emthembayo emkhonzile ukuthi uNkulunkulu nethembele kuyena uyabona nje uma ngabe sibuka iBhayibheli incwadi ey'ningi laboba ibhalwe uDavid kodwa uDavid ubenzani benza izinto ey'nzima kusho ukuthi uNkulunkulu-ke bebeyabonelela kabheki njengabantu yabo wawubulalisa u-Uriya uDavid kodwa uNkulunkulu wamgcoba waba yinkosi uDavid. UDavid wasebhala wonke le mahubo la wabhala zonke lezi zincwadi. Ngoba uNkulunkulu wethu kumele ukuthi umkhonze ngenhliziyo yokuqala, umkhonze nje ngenhliziyo. Omama hhayi ukuthi ngoba behlulwayo abantwana, isikhathi, isikhathi, umoya wesikhathi ofikile, umoya nje wesikhathi. Ingani akufunakali futhi kunokumenyezwa kangaka kuthiwa safa safa yey'ngane ey'phuza, akusihlanganeni-ke ma isikhathi lesi sokuthi sihlangane njengabantwana baka-Israyeli singomama singogogo. Sibakhulekise, sikhulele, sibakhulise, sibacelele. Uthathe iy'ngubo zakhe uma ngabe uney'ngubo zakhe uyibhule, uyishaye, ungabe uyayishaya, uyibhule iy'ngubo zakhe. Umbize ngamagama amahle, umbize ngomfundisi, umbize ngodokotela, umbize ngamagama amahle uma yomfana. Bangabe into, usikhulele, uNkulunkulu asiphe umkhuleko engathi singabakhulekisa iy'ntombi zethu ney'nsizwa zethu. Nami la, yakhulela, khona indawo la nje ngenhla. Senze ngathi kamayithancane ngingathi ngiphuma la ngithi ngifuna ethane ifice iy'ngane njengoba ngihlala endaweni e-dangerous kanje ziyadansa ziyadansa kugcwela abafana ngaze ngihamba ngabuka ngathi basho ukuthi i-radio ngendlela ebanga umsindo athi hayi awe ngihambe. Manje inkinga nje esibhekene nayo noma ngabe kuthiwa unayo ingane kodwa nje ichathe ongena ey'cathulweni zamama onengane ngoba isikhathi ziyafa iy'ngane y'bulawele untshwala bayifakele uphoyizeni etshwaleni kodwa zivuke ziphikelele khona. Zafa iy'ngane ngalanyobeni iy'ngane zabhubha ngoba manje njengoba nje kuyakudisemba manje ziyantshontshwa kwenziwa yonke into. Uma kuthi sikhuleke thina sikhule sibanxusele abantwana njengowana njengoba ekhuphukele eshila eyobonga uthi uyabonga baba uthi ungiphile umntwana kodwa manje lomntwana ngimnikela kuwe uthi kuba wena uzoba i-guardian yakhe ngoba ngisho abaholi banazo iy'ngane ezenza nje. UJobe wayesekhuleka enxusa uNkulunkulu kodwa iy'ngane zakhe ziyaphuza ziyadansa ngana kodwa wayengakhohlwa ukuthi aye baba uNkulunkulu ayocelela iy'ngane zakhe ukuqothelelwa ngoba wayezazi iy'ngane zakhe ukuthi azimfuni kangakanani uNkulunkulu ngoba uthi ekhuleka zibe zona zenza imfuno.

0: kuze kwenzeke bazonqotshwa ngalolu phuzu lo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje ukuthi nami ngithole ithuba lokuthi ngikhulume. Akuthiwa khuluma kusenesikhathi, ukhulume ngomlomo, ungakhulumi izinto ey'ngabalulekile, phansi ukhulume izinto ey'balulekile ngesikhathi sikaNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ngabantwana bethu bazoshintsha ngesikhathi esifanele, kodwa thina nathi masibacelela kwaba uNkulunkulu. Ngiyabacelela, ngiyabacela njengoba besho esimamzanele sibezilethi uMantuli, siyabacelela, siyabancusela Nkulunkulu, kodwa siye Nkulunkulu simqonde ukuthi ubani, siye nenhliziyo evumayo ukuthi uNkulunkulu othethelela zonke izono, olapha zonke izifo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, anibusise lapho kwaele Blackstone ngakhonza kumkhulu nogogo. Amin.
1: Yale endishilo umama nazi izolo umlaleli nandaba ezitha ukhumula umbaba umyeni uthi ugogo ona 88 to 89
2: yo
1: umzukulu wakhe una 22 years ikhase on kumanje uyamnyukubeza maswe ibuka ke lengane na 22 years inyukubeza ugogo ona 80 something into ebesenkonzweni izolo ukukhuluma abantu be-GBV izinto abayiphethe ezobufakazi. Ngizama ukufakazisa inkulumo eshiwo uMangcobo ukuthi le ingane ziyadinga ukukhululekiswa, umqondo lahlekile kakhulu
2: sekuzilwane
1: izingane. Ushilo futhi omunye ubaba athi siyazisaba futhi lezi ingane. So siyamnxusa uNkulunkulu, siyamnxusa uNkulunkulu, asiphilise, asiphephise siyisizwe sakhe.

Ako usho ke ku 0604807164 sifuna ukuthi ke wena mama wena wesifazane kunezwi babuphewa uJesu mase siphambanene athi mama bheka indodana athi indodana bheka unyoko ake sikhulume ngalendaba namuhla sigoqa le ndaba yomama noma yabesifazane uma uJesu nje babuphewa ethi mama bheka indodana athi indodana bheka unyoko kulenyanga yomama noma yabesifazane ake siveze leyo nkonzo yokuhlolana noma yokubhekana.

Namanje siyayidinga inkonzo yokwazisana, namanje siyayidinga inkonzo zokubambisana, samanje siyayidinga inkonzo la khona imindeni ingazolala ilambile bekhona umakhelwane, la khona ihlobo ukuthi makuvela inkinga sibone ihlobo zisondela ngenxa yokuthi nayo inkonzo ebekiwe namhlanje kuyinyanga yabomama ithi masibhekane mama ebheke indodana, ndodana bheke unyoko. Lento ayikho ngomama kuphela kodwa nakuwena baba ekhaya, ibiza ukuthi lenkonzo yokubhekana yokunakekelana mayibe khona, mayisebenze, mayivele ngaso sonke isikhathi, kungabi khona isikhathi la khona icasha khona. Mayisetshenziswe lenkonzo yokwazisana, yokunikana ithemba, siyisizwe somphakathi somndeni, uthi athi omunye mayememeza omunye asabele kuze lento ilunge kahle. Ngoba mangizothi mangimemeza na umemeze konke ngeke ihambe kahle, kodwa mangizomemeza wena usabela into izohamba kahle. Ke usho njalo ke namhlanje izwi esilifundayo lokuthi ke masibe nalenkonzo yokwazisana, singagcini ngamavesi, singagcini ngokudabukelana kodwa sazi sane, sisiningane ithemba noma omunye ekudinga loku akudinga, yoba khona izinto ezingalidingi ivesi kuyiqiniso, khona izinto ezingamdingo amen, khona izinto eyidinga isenzo. Senze ukuthi makuqhamuka isimo esikanje lento kanje siyilungisa kanjani, uNkulunkulu asize lapho siyenze, ngoba asikwazi ukwenza izinto njalo ngevesi kodwa afuna sizenze ngokubambisana ngokulungisa. Mayethi omunye ulambile, awukwazi ukuthi amen kodwa uyamnika into azoyidla ukuze aphile. Mayethi omunye anginako kokwembatha, awusho ukuthi amen kodwa uzama imizamo yokuthi lo ongambethe makambathe afihle ihlazo lomnqunu bakhe. Sizosho njalo ukuthi mame ibheke indodana, ndodana mubheke unyoko.

0604807164 uyabona phela ngikuza iminyaka ukuthi ingabe wawungakanani ezaseziyoni la bethi-ke ziyavuma iziyoni yazizwe nabo ukuthi ziyavuma 0604807164 mama bheka indodana bheka unyawo

imiyalo noma iyalo noma indlela oyifakayo yokuthi ingane ikhule nga ungayishintshi ungaguquki kuyo ngoba njengomzali uveza iqiniso lokuthi uma ingane ibambelele esifundisweni seqiniso akukho okuyilahlekela endleleni eyokubamba uyinike khona ngokukholwa iyokubamba kuyilekelele uhambo lwayo lonke lwempi ingakho ethi ke mame ibheke indodana ungayeki ukuyiyala ungayeki ukuyikhuza uze ungayideli ingane yakho uthi lengane ihlongandlebe lengane iwukuthi ingakho ethi mame bheka indodana abesethi indodana bheka unyo kusho ukuthi indodana yamukela isiyalo sikamame yamukelwa ukuboniswa umame yamukelwa ukukhuliswa ngendlela okuyothi kusasa uzigqaje ngayo ngenxa yokuthi umama noma umzali wakho uveze iqiniso akasokhelanga isibani wasifaka ngaphansi kodwa wokhela isibani wasibeka phezu kwetafula mame bheka indodana ndodana bheka angiyekile njalo uthi 0604807164 sifuna ukuthi ke bonke omama nenkonzo zomama ezithe chithisaka eningasitshela ngazo bomama uthi cha mina ngifundile njengomama enkonzweni ngikufundile lokhu futhi lokhu ngizohamba nakho

0: Yes, sabona.
1: Hayi, yashe yabonga.
0: Ngiyazizwa kodwa.
1: Hayi, hayi, hayi, hayi, ngibe ngikhumbule. Yebo, Nasivaleleni kuya forum, hayi, kwakonakala kanje.
0: Kwakonakala kanje. Kwa NM.
1: Kwamashu. Kwamashu.
0: Okay, okay.
1: Lapha ko 7 kwa NM. Ayazi yabaningi uthi kwakonakala kanje.
0: Usumncane umnyango.
1: Hayi, usumncane kakhulu umnyango, hayi. Hayi, hayi, hayi, siyabonga mama, hayi, siyabonga. Silalele, silalele. Ukulalela nakho kuyiskill.
0: Kakhulu, kakhulu.
1: Isikhathi yokufanele ngiwuhlale udle i-backseat, esithula ukulalela, ucubungula.
0: Yes.
1: Ubuka, kodwa njeke all in all, uNkulunkulu engathi angasisiza, bakithi kakhulu abantu abathi bayakholwa.
0: Yes.
1: Ngibona iBhayibheli mayithi iNkosi uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Lokho nje uNkulunkulu uyangibona ngathi angasiza kukhona kakhulukazi abantu abathi bayakholwa.
0: Amen.
1: Lokho nje ngiyabonga.
0: Eyi, namandla la, siyabonga Nkulu wami Yesu.
1: Thank you.
0: Amen. uNkulunkulu asenzele umusa. Babuphewa nayendoda kaNkulunkulu siya umkhuleko kwami baphewa ukuthi njengabazalwana manje njengebandla sonke asibe semkhuleke nowodwa. Uyabona uma omama noba beveza ukuthi nanti ikusasa lezwe lishabalala ngenxa yabantwana, ake sibambe umkhuleko sonke. Uyabona baphewa uma ngo-12 siyokhuleka, ngiyafisa bazalwana ukuthi yilowo nalowo uthi nami nabo abamabantwana, uthe omunye umama ngishiya impahla zakhe, sakhula kunjalo eyoni. Uyabona manje umbize ngishona ngegama ukuthi usibani bani. Yizwi
2: ayibonge baholi, njani
0: siyaphila, njani
2: siyaphila. Ngikhuluma nemama uMkhize la into zomu.
0: Mama uMkhize,
2: ya
0: kunezi uthini mama enyangeni yomama?
2: Awu, unyanga yethu yomama.
3: Yes, yes.
2: Uvuke nencwadi yezaba 31.
0: Oh, okay.
2: Yonke, ngiye ngakhuluma kanje njengisibuyi ebandleni.
0: Yes.
2: Ukuthi iyahambisana nencwadi efundwa njengamanje.
0: Okay.
2: Ngoba Johani 19 ndaba 26, kade ifundwa umholi wami namhlanje.
0: Yes.
2: Mame, belindoda, ndodana.
0: Yeah.
2: Yes. So ngifisa ukusho ukuthi before sifike ngeka Johannes 19 ku-26, njengoba ngithi kuvuka izaga 31 ukuthi umuntu wesifazane, ukudunyiswa komuntu wesifazane okhutheleyo ubaliwe ngendlela zonke ezahlukene. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi singasho sithi yebo sikhulekela abantwana bethu, hayi kodwa silunganga thina bomama kafika zosikhulwayo. Hayi, asilunganga.
0: Kunakelephi
2: sizowabheka kanjani amadodana? Yiziphi iyalo esizoyifaka kumadodana ethu? Yiziphi iyalo esizoyifaka kumakoti bamadodana ethu? Yiziphi iyalo esikhulisa ngazo abazukulu bethu? Uma thina qobo lethu singalungile, unomfethu osanda kuphuma manje uthi ake amakholwa akakhuleke ngokweqiniso, ake senze kahle phambi kaNkulunkulu, sebenze kumnyama eyenziwa amakholwa, ayilunganga. Angisho ukuthi ngithi wonke, kodwa akuyadinga ukuthi esenze self introspection thina amakholwa qobo. Uzwe umuntu ongakholwa athi kungcono kabe ungakholwa kunomuntu okholwayo, ngenxa yemisebenzi engalungile esiyenza phambi kwabantu abangakholwa. Sisho kanjani ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abangene endlini kaNkulunkulu, kodwa imisebenzi yethu thina siphakathi endlini kaNkulunkulu ibingcolile,
0: iphambene noNkulunkulu.
2: Thina sithi siphakathi endlini kaNkulunkulu siyabakhipha baphakathi, asibafaki kodwa siyabakhipha. Bafuna ukuzongena abantwana bakaNkulunkulu balobele izwi likaNkulunkulu, kodwa bakhishwa yithina amakholwa. Mangase isizwe silunge siyolunga.

0: isithi ke mama pheka indodana ndodana pheka umama sifuna ukuthi lokho sikusho kugcwala umlomo ukuthi hayi bazalwane kuyaphekwana
1: yes
0: le lento ithi babuphewa isiyalo asime singayekho
1: akumele angithi ngisizama lento ukuyilungisa kanje ukuthi sinawo amaphutha esiyiswenze singabazalwane sesimkhethile uJesu samamukela kwaInkosi omsindisi kunencwadi engiye ngayibheka la incwadi kaJohane number 4 uvesi ungithi 28 la khona eliveza ukuthi kwakuswelekile muqala phezulu ukuba adabule iSamaria so lento ke kwakunesidingo sokuthi uJesu iSamaria alidabule ngifuna ke ukuyalapha ezansi la liveza khona ukuthi ke mama la ibhekene nomama mningi imibuzo ebuzo uJesu kulomama bebehlangana emthonjeni obabo abadala abahamba imthombo la bayishiya ebuza ivele ukuthi ke mase siya lapha ezansi 28 ke lithi ke mangabe owesifazane esezwe kahle izwi likaNkuluNkulu umphongolo ayewuthwele noma imbiza ayesuke naye ekhaya eya emfuleni wafike wayishiya emfuleni kodwa wayesebuyela ekhaya imbiza ingasekho lento isho ukuthini na wena mlelo sekhaya isho ukuthi ke mase sifike masiza ekukholweni sifika sithwele izinto kodwa mase singaphakathi kumele izinto esifike siyithwele bese siyayishiya singabe sahamba nazo manje inkinga edala ukuthi usuku nosuku hlele sikhuluma into eyodwa zonke izinsuku kungoba singuhlobo labazalwane olifike liphethe imbiza endaweni yokukhonza uNkulunkulu angayithula imbiza okwena ekhaya futhi ubuyele ekhaya wena unjengalokhu unjalo awuzwanga lutho awubonanga lutho awuzuzanga lutho sizothi ke namhlanje mawumama ukholwa seshidi mama ebhekile ukuthi andoda bheka unyoko imbiza iyashiwa akube kusangenwa nayo masubuyela kuphi ekhaya imbiza iyashiwa zothi ke wesifazane waseSamaria imbiza wayishiya kodwa wesememezela umbuso kaNkuluNkulu ethi ngimbonile ongitshele konke so ke sebafuna abantu abazothi noma sezenzekile izinto kodwa bathi ngimbonile ongitshele konke wababiza abantu kodwa le mbiza beyithwele ingasasekho besizosho njalo ukuthi le mthwalo esiyithwele ayivuthuluke phela masiye kuNkulunkulu sithwele mase sifika kuye sizwi izwi ngoba lento iveza ukuthi owesifazane wezwa izwi athethiswanga akashawanga akalwiswanga kodwa wezwa izwi malimbuza kuthi uphi umyeni wakhe wathi hayi anginayo wathi usho kahle ngithi bese kufika la khona imibuzo kuba iyandi imibuzo ebuzo uJesu mase ebona ukuthi hayi mina sike seze ukuthi uzofika umsindisi wezwe wathi lo uye lo okhuluma naye so ke izwi likaNkulunkulu ke selikhulumile kimi nakuwe sekukuwe ke ukuthi ke masilenze kodwa lento oyithwele ngoba into eyenza ukuthi kube nje ezweni izwi lingabuseki kungenxa ukuthi imbiza njalo asiyithuli sinjengomuntu menikwa ulift emotweni ethwele umthwalo wakhe noma ekhanda angafuni ukuthula ahlale nawe usekhanda ngokungowakhe sizothi ke imthwalo iyashiywa bese siya

Nkosi ungesitheke intaba yaseZiyoni. Uyabona ke ku 0604807164 0638208448. Ungathumela WhatsApp ngisend voice note uqhabazalane ayinyanizwa ngumama ngumfazane osemncane kodwa ngiyafisa ukuthi ngibambe umphetho wengubo kaJesu. Yesethi goqo lenyanga yomama ngibe ngowesifazane significant. Uyabona ke uke ungumaxoxa umlando babuphepha ukuxoxa umlando

Uyabona ke abazondi uzion bawushisa ngomlilo 0604807164 bakuphe wasihamba manje ngiyafisa ukuthi ke sibalungise silungise isizwe sakhe isizwe sithi ke bonke abazalwane sithi bonke abathandwa izulu abazazi ukuthi uNkulunkulu ungakithi uma uNkulunkulu nje emi ngakithi akekho namunye ongamelana nathi ngiyafisa ukuthi ke ibandla lonke bonke abesifazane ngesikhathi sibadumisa noma sibabonga ukuthi nje basizala ebesizwa imbewu uNkulunkulu ayibeke kubo sithi ke ngalokho uNkulunkulu akabasize uNkulunkulu akabagcine uNkulunkulu akababiyele ngiyafisa ukuthi ke sesiyigoqeke le ndaba bawuphewa bonke siyongena enyangeni yamagugu uSeptember la kubungazwe khona thina njengama Afrika thina la njengamaZulu oke kuthi umkhosi wokweshwama la thina sizigqatha khona ngobuAfrika noma ngeidentity yethu njengama Afrika ake sithi ke bomame uma sithi bheki indodana ungayeki mama ukumiyala ningayeki bomama ukusikhuza ninga futhi uma nisikhuza ningasikhuzi nje noma ngumsindo bese nishona edolweni babuphewa baye uyabona namhlanje kufunde incwadi babuphewa engithandi kakhulu incwadi yabasefesi ku chapter

0: physics ngokujwayelekile bafunda kuqala kuverse 10 ethi nje elokugcina abazalwane. Yabona ufune leyo muntu leyo ncwadi ubabumengameli uluthule uthe babuphewa elogcina wathi qinani enkosini nasemandleni ayo. Yabona wathi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Athi ke into engiyithandayo uthi uma lithi nje elogcina kuyaqinwa enkosini, aqinwa kwezinye indawo, qinani enkosini. Athi ke ukuze nikwazi, yabona, uma niqine enkosini ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. USathane uxova imizi, uxova amabandla, uxova imiphakathi, uxova imindeni, uxova imisebenzi labantu bephila khona. USathane uyaxova ngoba abantu abakulezo ndawo abaqinile enkosini. Ngithanele yokuthi nje kuqine enkosini baphepha, aqinwa kwezindawo ngoba masiqine enkosini sizokwazi ukuzabalaza noma ukumelana namaqhinga kaSatha. USathane athi ekutshela ukuthi uShandu ukuthi uthi hayi uShandu kusho wena ngoba uNkulunkulu ngomoya engcwele uyakufundisa. Asambe baba.
1: No, sesamba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ake ngiqale ngibonge nje indaba esitha. Ngiye ngaba senkonzweni ngasheshe ukuphuma enkonzweni sadlula kwenye imingcwabo lapha eDrywalk engibone umngcwabo obuyimvuselelo mangibuka abazalwane namaNazaretha, amaRoma, amaZayoni kuhlangene endimvuselelo nezwi elibe lapha libe mnandi okungishaba ungihlaba umchwele kakhulu. Ngeke ngabona umenyano lento lase amaRoma luphethe ukitani laseyoni lulushaya ehhe isigubu ngathi hawu uNkulunkulu ngabona ukuthi yabona ngelinye ilanga lesihlave sake savele ukuthi khona inkolo engcono kunenye. Ngibonile ukuthi ayilaphana iyabulawa lomngcele ukuthi kuthiwa khona inkolo engcono kunenye. Angiyazi ukuthi engcono masithi ingcono ukuthi ingcono ingcono ngani, kodwa ngibonile. Ngiyabonga kakhulu into engiyibona ematikwe, ngibonge kakhulu ukuthi hayi abangcwele bakaNkulunkulu basenabo ubuntu nayizolo ngibonge sibe nenkonzo lapha lento hlanga Bible's Church ibe inhle kakhulu. Siyabonga kakhulu ikhulumi, sibonga kakhulu yonke into eyenzakalile amabandla, siwabonile amacekeceke, siwabonile silibonile ibandla likababucele maningi amabandla abekhona, ziningi nezihambeli ezibe khona. Siyabonga kakhulu nabo bonke nje babeshuthela ithombe benza wonke umsebenzi, siyabonga. So-ke sesiya ngasemaphethelweni ngenxa yesikhathi ke sisikule ndaba le yokuthi umame akabheki indodana. Le isifundo esiphelele sokuthi kumele abantu emhlabeni bayifunde lento yokunakekelana. UJesu ezoveza ukuthi abantu abakwazi ukunakekelana, abakwazi ukwazisana, abakwazi ukuthembana, ngoba weqonda uJesu ukuthi lo Johane akamzali kodwa wezotshala imbewu ukuthi noma ngabe lo muntu ohleli naye ake yena umzali wakho kodwa uyalingana nomzali wakho. Nawe mzali iba nesandla sokwazi ukuthi ukhulisa umntwana, nawe mntwana iba nokwazi ukuthi lo umzali wakho. Kwakubulawa lento engekho yinhle yokuthi abantu umbone ukuthi lo muntu ubaba kodwa awukwazi ukumbiza ngobaba ngenxa esifundiso ongasitholanga kahle. Lo muntu yambona ukuthi uyalingana nomama wakho kodwa ukhona ukumbiza ngomama. Lo muntu lingana nosisi wakho omdala kodwa angeke uzumbize ngosisi wakho. UJesu ke lana wezotshala enkulu inhlonipho, ezotshala ubuntu bokwazisana singabantu emhlabeni. So ke namanje lento isavela siyikhuluma, sikhulunyiswa ukuthi ke kuneyinkulumo ukuthema kuqalo sabezwa abalaleli bethu la kuze lomzansi bekhala ngesenzo sabantwana abasibonayo sophuzo olunamandla abagxile kakhulu kulo nasezikoleni. Lukhona loluphuzo, zikhona leyidakamizwa. Sizothi kodwa namhlanje uNkulunkulu siyamkholwa ukuthi uzosiza, asikhuzeni kuyisikhathi noma kungesiso. Sikhuze abazali nabothisha bahlangane. Siye sathi ngelilanga sihambe imhlangano esikole kwathiwa esikolweni.

Kuleni si lento sisifana nebhodwe elemlenze emthathu ngoba khona umzali khona uthisha la kuhlangenwe iyalungiswa kuba umfundi lo wesithathu lo muntu uyakhiwa ukuthi makabunjwe abe yilento esifuna ukuthi abe yiyona siyabona kakhulu ke ubudlova obukhona obukhona kodwa ke sizothi ke thina esikholwayo masilibambe leli vangeli silibambe noma kunzi ima kodwa silibambele ukuthi uNkulunkulu asithembe ngelinye ilanga ukuthi imkhuleko esikhulekayo siyayigcwalisa lencwadi ukuthi mame bekindodana ingane uyikhuze noma ngeyona yakho siyazi ukuthi zinamagama ziyaphendula zigudi abantwana bethu ukuphendula ngendlela abathanda ngayo kodwa ke sizothi ke uNkulunkulu makasiphe amasu okwazi ukumelana nalezi zimo mase kuthi ke nathi singabazalwane ke singamakholwa kuna into engiye ngayithanda ukuthi mawufunda incwadi lapha incwadi yofuduko noma yohambo lapha Exodus unumber 23 mayiqala ngevesini eqalayo ikhona into engimele masifunde yokuthi nathi asokuyithatha indaba yamanga ithi siyafundiswa nje ukuthi indaba yamanga ungayithathi ngoba enye izinto lezi eyibulala isizwe neyibulala abantu ukuthatha indaba yamanga uyifafaze izibe yiyo soke nabantu abenza izinto ezimbi umuntu akunike into ezokubulala ikusasa lakho ayilethe ngegama elihle kanti ingamanga ngoba abanye bangenile eidakamizweni bangene ngolimo oluhle kanti bathathe indaba yamanga yakhithaza kahle endlebeni zabo yasiyabalimaza sizosho njalo nje ukuthi izinto esiyithathe ngoba zingene kahle endlebeni zethu zosilimaza yiko mawufunda incwadi laphana ngithi u 5:8 mangabe lapha uje uNkulunkulu emva kokufa ka Moses mase kuthatha lento inkosi esibili ethi ke ebakhumbuza abantu ukuthi uJoshua ukuthi khona isikhathi la khona abantu basebe nezinkinga eziningi uthi ke uJoshua ke hlalani eJerusalema ukuze niphole nize niphole ngoba sihamba endleleni sihamba silimele sihamba endleleni sihamba sineyinkinga eyingaxazululeki ngenxa yokuthi nesikhulumayo sikhuluma singapholile nesikwenzayo sikwenza singapholile kodwa hlalani eJerusalema nize niphole sizosho njalo ukuthi izinto ezisilemazile ezinye zazo izo ezibe nawumthelela mhlambe nakubantwana esibazalakho ukuthi bayi-adopte lento wathi omunye sihamba sihotspota yonke into yabo abona lento yiyo lento manje la ufika khona wena uyahotspota nje mase ugcina uthwala umthwalo ongaphezu kwamandla akho sothi ke mame

0: khona kwesifazane kwabonakala ephethe umfuma amaphutha abizwa alabhafta ukuthi abese esethela uJesu ekhala into uJesu wesikhathi wesendlini edla nabafundi bakhe. Sizwa kuthoke kwaba khona umsindo omkhulu bebabazi ukuthi kungani kumoshwa into engazothi abantu besifazane izinto eniyiphethe mhlawumbe thina singayibuki ukuthi niyamosha noma nisidedeni, kodwa kuNkulunkulu zibalulekile. Ngizothi-ke lokhu uNkulunkulu anife kona kuyikhona kumele nikusebenzise, but manikusebenzise ngendlela phela. Siyabonga
1: uNkulunkulu
0: kuze idala uma yiphakama yiphakame kahleyesu. Ngizothi ngokhulunkulu siyakhuleka, hhayi namhlanje kuphela, zonke iy'nsuku siyakhuleka. Asikhulekeli ukuthi uNkulunkulu ahlike izinto manje, kodwa sikhuleka ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uma singena esimweni ungene yena qa
1: afika anqabisini.
0: Yebo,
1: uyazi-ke kukhona udadewethu lapha ebhonela enqaba ebandleni enqaba yenkanyezi, eyi ubakuphe uke wakhuthuza udadewethu. Eyi, ubuka incwadi nje kaJeremiya ku-chapter 9 uma ubuka kuverse 17 yabo, ngithanda kakhulu uverse 20 kule ncwadi kaJeremiya chapter 9 ethi ke abesifazane kumele bafundise amadodakazi ngisho ukulila. Kusho ukuthi umntwana wentombazane wena mame umfundisa konke, uma usumfundise konke umnika igunya, umnika i-authority yokwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Ikuzwile dadewethu? Ngimzwile lo dade. Yabona makusuma umuntu omusha asukume umuzwe ukuthi qalo wombethwe.